lagu dimasukkan. Wak ka panalipod. Aku na lang ang mutalikod. Di maagwantagi ng kalisod. Sa pampakalipod.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Gutom ako, yoy. Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
4: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza.

0: kami kinasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock. 96.

0: number one.
1: This is FMR.
2: Ang lupet!
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Back to back partners sa kaayuhan.
5: Kung ang imuhang tumong ang ligon nga panglawas, ayaw kalimot sa natural nga tambayayong sa imong pang adlaw-adlaw nga rutina. Pito Pito Plus 8-in-1 herbal capsule kabahin sa pag-atiman sa mga balatian sama sa alta presyon, rayuma, UTI, diabetes, fatty liver o guban pa mga kasakit sa kalawasan. Natural nga herbal o dugay ng gisaligan o kung gusto ni mog enerhiya o klarong alertness matag adlaw timplahin na sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix lami, creamy o puno sa mga herbal extracts mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863 Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang alibyo alang nimo nga ang lagundi puno sa anti-inflammatory, anti microbial o analgesic properties nga dakong alibyo sa mga naglisod o ginhawa. Ilado sa Pilipinas ang lagundi sa pagka-epektibo niini kontra sa mga lain-laing ubo sa mga kabataan o sa mga hamtong nag-edad pati na sa mga katiguangan. Pipila ka mga balatian ang kayang masalagundi. Sama sa almoranas, digestive trouble, sakit sa atay, respiratory problems, sama sa hubak, utoy, tungod sa antitussive o anti-asthma niana. Kusgan ang lagundi mupakunhod sa mga paghubag sa mga kasukasuhan o joints. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863 Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
6: Hello?
7: Hello?
6: Hello sir, good morning!
7: Morning po!
6: Ining, nabasa maguna ko imuhang text ni mo, nakapalit na ka og pito-pito herbal capsule?
7: Opo, iba. Ato na ko sa amanin, kuhan raman na. Kapiraman o may kapsul.
6: Ah, kapi ang imuhang napalit.
7: Oo, oh, piwa mo ng kapsul.
6: Ah, nahutan sila kapsul.
7: Opo.
6: Sige sir, pangalan ganun ni mo sir Palihog?
7: Honorio Basa, 65.
6: Oo. Okay. Sir, kining ano ni palit mang kaog pito-pito herbal Cofermax? Unsa man ay ginapamati ni mo kaniadto?
7: Paan man lang ito, kanang na-stroke ako.
6: Pila naman kaka-adlaw, buwan, o tuig na stroke?
7: Sa 23 pa, na-stroke.
6: So, kumusta man imong pag-inom o pito-pito Cofermax?
7: Mura niya ka, makaparok man ko, makalakaw-lakaw.
6: Makalakaw ka na. So, kaniadto, dili ka kalakaw?
7: Mag-lizard ko, maglakaw.
6: So karon makalakaw-lakaw na ka sa nakiinom kag pito-pito herbal Cofermax, sir.
7: Po.
6: Sige, sige. Ay, imong tulog nimo, kumusta po?
7: Dahil lagi po, dili mo ka tuog tarong. Sige lang mata-mata. Karon, medyo makatuog-tuog na ko.
6: Oy, salamat sa Ginoo. Sir, og pananglitan, og naanay pito-pito herbal capsule, parisa na yun ang pito-pito herbal capsule, sir ha? Og naanay, sir ha?
7: Mao lagi kong tawag na ay capsule.
6: Nahutdan na sila dito, sir?
7: Maman, diha mo sa Isil Pharmacy. Nga to, niya dito sa usan. Doha raman dahil na ka. Baligyanan diha sa masin.
6: Oo, sir. Doha ra ka pharmacy na to diha. Pero nahutdan na sila?
7: Nahutdan lagi.
6: Sige, sir. I-announce lang ako sa sunod. Huwag naan na pito-pito capsule. Palit din, sir, ha?
7: Opo, sir.
6: Okay, sir, on sa may imo ikasulti karon sa mga tao nga wala pa naalibyuhan silhang mga gibatis kalawasan.
7: Ang ato ra'y kasulti, inaang lang yun na muinom tayo nga ng duha kay waka adyugod sa atong kalawasan po.
6: Sige, sir. Salamat kay sir.
7: Salamat po.
6: Okay. Good morning, taga-asa man ni Palihog.
8: Linaw, Urmok City, Liti.
6: Linaw, Urmok City, Liti.
8: Oh.
6: So may pangalan ni mo?
8: Jaime Tampos.
6: Jaime?
8: Oh, Tampos.
6: Jaime Tampos. Pila edad ni Jaime Tampos?
8: 72 years old.
6: Kinintay, naggamit ka o pito-pito herbal Cofermax?
8: Oh.
6: O capsule?
8: Wala ko'y gamit ron.
6: Capsule pod?
8: Huwag ka nang mimo po plus para sa akong apo.
6: Sige, mangutan ako. Unsa may pamati na mo nga nakainom kong pito-pito herbal Cofermax?
8: Iba lang yun doon na rin. Itog yun. Murag mawa ka kung kakapo iba sa gikan kong trabaho. Magamit ko sa kape.
6: Kato na yung kape na mo sa una. Wa dito nakatabang ni mo?
8: Wala ko anman. Mag-inapdos na ako babasatay.
6: Nag-hapdos. Sige, sige.
8: Pag ginilbawan mo kukuha itong kape nga, kuhan, 3-in-1.
6: Cawa yung kamo angay ato?
8: Wah, karon murag na ayon ko na makuhan pa lang ko kapinbuhan pa kung gamit ani.
6: Kapinbuhan pa? Tay, kining imong apo nimo gipalitan nimo og Mimo Pro Plus.
8: Oh, ano ang apo?
6: Unsa may imong obserbasyon sa diha nakainom sang Mimo Pro Plus?
8: Kinagdi kay ang bata.
6: Oy, very good. Kani adto diay suwa pa makainom unsa may imong apo?
8: Adi man ipagkaayo kay wa man lagi kasuga ko ganang mga vitamins nga mahalon nakanara og kwasi. Pero nakakuan lang ko, nakabati man ko pero sa imo kuan si dia.
6: Ah, naa di ay sa vitamins kani adto pero wa mo angay?
8: Naa.
6: Ah, diri ra sa
8: minus. Minus ba nang iya? Enerhiya ba?
6: Okay.
8: Ah, giyawag na kong tanan nga nagpati karong ipagamit o bito-bito coffee, herbal coffee o Mimo Pro Plus o bito-bito herbal capsule. Makaayaw ginatin ng hudyo dahil lagi resulta.
6: Okay, tay, salamat tay, God bless you, mabuhay ka, padayos pag-inom o pagpamira sa itong tulumanon. Salamat tay, Jaime!

0: apa?
1: Gigama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
2: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
3: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
4: Lock!

0: Mayong adlaw, sinundaran mga silingan, welcome na usap mga palangga dito sa tuwang paraguban ng programang Gulong ng Palad. Kauban si DJ Uniog ng Bayan. Mayong adlaw, Pilipinas. Mayong adlaw, Mindanao. Asa man dapit karon mga palangga, nagalagubo, nagpakapaka kining atong programa. Mayong pagpaminaw, sinong dinaan. Umanuman punta ning adlaw ng Sabado. Pitsa 26 ning bulan sa Septyembre to 2026. Ako maginaot si inundaran, maanaagyod sa kanunay sa kapiskay o kabaskog si inyong kalawasan. May pagpaminaw mga taga Camiguin Island, Zamboanga del Sur, Miss Or, Lalawigans Bukidnon, Tripod Banda Migalas, Cotabato, mga taga Davao Region, Agusan del Sur, Ogsamay Surigao del Sur, maayong pagpaminaw sa inyong tanan. Kini ang inyong magdadrama o ang inyong dramaturgo, sino mga radyo, DJ Uniok ng Bayan. Walay laing Uniok, sino mga radyo nga tigulang o tingog. Pero sa personal, tiguang ipong naong. Puro niguang tanan o eh. Pero tutoki, batanon pagbarog di ay. Bawi po gamay. Bitaw! Hala, sige! Asa mo napita karon nga sibihanan nga naminaw paki-volume sa inyong mga radio. Padala na mo si inyong sugilan nun, ha? O niya, pag-move on na mo atong sugilan nun kagahapon. Usaka rated SPG. Pero ang ending o sa kasakit o masubo, kayo nga sugulanon. Ana, mingod na usahay ang salida, mga palangga, doon ay mga... Diba? Patnubay ang magulang ang kailangan sa mga kabataan. Yung manana, mingod na. Nagsunod, ramanggod po ko, mga igalas, mga sugulanon. Nagsunod ra ko si inong mga gipangdala nga mga suwat. Okay. So, katong drama mga palangga, hatod kanato sa Melvin Food Supplement Distributor ang original. Kaya kinanawag na ko kagapon, DJ, nahimuot ng tao kung paminaw ang imong drama. Grabe na kong katawaha. Oy. Puro manggod seryoso, may gala nagpadala o kagahapon. Ay sagol jokes, ni sagol katawanan, pero ang ending may gala, makahilak po tao. Ipahilak ko kagahapon. Okay. Shout out sa tanan, ha? O niya, magpadala mo mga palangga. Dire lang text sa tuang numero 0955-399-0269. Again, 0955-399-0269. Okay, mga higala, panayon ta. Dire sa tuang paraguban sa programang Gulong ng Palad. Hotline na to, 0965-239-3505. Ito maglangan mga palangga, ato na yung tagaagpagtagan ng mga mensahe. Gawa na, nagpakapaka na, sinumbagay na. Ang atong mga texters diri mga palangga, parte na yung taghana. Kuya, makalingaw man yung imong programa, oige kaninini from Bislig City. Hello sa mga taga Bislig City. Shout out si inyong tanan diha mga taga Bislig. Oy diha rabagikan kagahapon si Melvin. Ah diha kagahapon si Melvin mga palangga sa Bislig. Oh ni adto bang miaging adlaw naga-deliver migalas mga pharmacies og sa ato ang mga orders. Labi na po migalas pito-pito capsule, pito-pito Confirmex og ang sanipalit niya nga si tatay og upat ka karton nga Mimo Pro Plus. Salamat na mo di atay. Nalimot man ko eh, o sige pangalan ni tatay. Tay, pag-text ko na sa kuha, aron tay B. Aron masib na ko imuhang number tay ha. Kaya na-delete na mag-una ko tanan mga nag-text dire sa hotline oy. Tay, palihog ko tay. Kontaka ko dire sa tuang number 0965-239-3505. Kaya katong imong number na ato dito nakasave speakers. Atong guba nga SIM. So, dire lang text sa tuang new hotline tay ha. 0965-239-3505. 0965-239-3505. On sige, huwag din nyo. Ala sige, pag-text na tayo. Aron maka-appeal ka sa atong para-raffle tayhan next week tayhan. DJ, samtang naminaw ko sa imong sugilan nun kagahapon, grabe na kong ngisi. Muraman og nagtanaw kong TV. Naay usahay is miringhoy. Ana migud na kita baya mga bata sa unang panahon no kita mga batang 90s ba makakita tag mangingon ana nga mga scene ato yung tabunan atong atong kwan tong mata diba ginamalikayan mga palangga na gimingon ana sa telebisyon sige naramon ko ng tirada gud. Tirada pa mo. Okay, Derita. Hi, Kuya. Aslang ko og unsay imong tigmo. Mora tong tigmo, wa pa matubag 6,000 cash ang premyo. 6,000 cash ang premyo mga palangga. Ang tigmo nga nagsunod-sunod pero dili magkitaay, magsagubangay pero dili magsultihanay. Okay, Osbonaco. Nagsunod-sunod pero dili magkitaay, magsagubangay pero dili magsultianay. Palihog kog tubag og unsay answer ane. Tubagan na ninyo. Dugay mong tubag. Sir, malipong man kuron. Uy, basig, high blood ka. Or basig anemic ka. Or basig nabilara ka. Basing kahago rana ang imo. Ipahuway rana. Kung gibati ganimo og kalipong, ayaw sa mo pagtrabaho. I-relax sa ninyo, ayaw pug sa inyong lawas o di good kaya. Kaya maura ba gini problemas mga Pinoy? Pag ang atong lawas gani, nag-warning na, abusuhon gud nato kay mangyawat na lang mga palangga aron doon ay inadlawan. O niya ugmulala na mo regahapong kwintaha. Imbis ang imong pag-relax pa sa kaalaw ra, o niya kanilala man imong sakit kay gitrabaho man imo apang usa ka semana. O kira kung tapang usa ka semana o niya ugpang usa ka buwan apot mo lakas trabaho. Naagad niya may batiyon, i-relax ninyo. Ayun o pugsa. Labi na sa mga maestrag maestro, di biya lalim ang trabaho sa mga maestrag maestro. Nangabughat in town ng atong mga inahan ng mga maestra. Maglabad ang ulo, kapoy kaayo, labi na mga estudyante, may gala parating labara. Mga student karon, grabe ka mga badlongon, kumpara sa unang panahon, sos, makusi pa ni mo karon, kusia, di ba, tulfo ka. Labad kaayo sa ulo. Alingasa kay usahay ni mga estudyante nga grabe kabadlungon. Kuso pa magtubag-tubag. Mauna nga mga teachers, relax mo panalagsay mo palabi. Dilang po mga teachers, labi na po sa itong mga inahan, o batiyon mo o kakapoy mga palangga, pahulay sa. Pasabta lang sa inyong bana nga dili kayo sa mo makadigamo o makatiman siya, ha? Ikanira bang ubang mga bana, magpatiman po biyan ni usahay. Maluoy po mo siyang asawa, inyo daug-dauga. Iparelax po na panalagsa, ipahigda-higda. Kung gibatig kalipong. Kay basin unya og mo surrender na imong lawas nimo, magunsa na lang imong bana, magunsa na lang imong anak. Maayo pa og bation mo og kalipong, ihigda lang sana. O relax, ilingkod-lingkod, inom og tubig, tapos inom og pito-pito herbal capsule og Cofemex. Wala ng kalipong nimo. Maayong adlaw nimo. Ako di ay si Jean Mark Agramon, 42 ang edad, taga Press Rojas, North Cotabato. Tubag nako si muntik mo didje mga baho o baho sa lawas sa tao. Kay paningman ang lawas sa tao. Mga lisngaw ang mga baho gikan sa lawas sa tao. Magsugataay, di magsultihanay, kay walay mga baba og mga mata, kay mga baho lang man sila. Ay, salamat kaayo, ha? Ngayon, pagpaminaw diha sa President Rojas, North Cotabato. Atong tanawon, hop! Akong tubag sa imong tigmo didyo unyo kay lapalapa sa tao. Walay pangalan. Hello DJ, good PM. Na ako karon dinis Davao, sikat mang kaka ayoy. Sikat mang kaka ayoy. Ay, amang ko sikat ko. Tigo na ko na ang kunon sikat ko, eh. Ay, amang ngilingigan ko. Bitaw, salamat kay ninyo. Good morning, Kuya Onyok. Akong tubag sa tigmo kay hangin. Nagasunod-sunod ng hangin, bisan asa, dili nimo na makita. Kay hangin raman siya. Nagsagubangay pod mo anang hangin, dili pod nimo na maisturya, kay hangin rana siya. Ako si Luciano Corsida, Corsiga, taga Monte Vista, Davao de Oro. Palihog sa pagbasa, kuya, basin midaog mi, daghan good mi, magbahin og mudaog, hihihi. Grabe, oy. Oy, salamat ninyo diha, may pagpaminaw ninyo tanan, ha. Padayon mo diyas pagpaminaw, salamat kay ininyo. Gahuwat o gaatang yun kanunay sa atong programa, mga palangga. Salamat, salamat. Kinabiliban ako nga din si sa Radio DJ Onyok yun. Ah. Si Ami Alfonso de Ene, naminaw diri sa Davao de Oro. Shout out naman diya Ami Alfonso and family. Nakapalit na mi og Mimo Pro Plus taga Carmen ko. Oy, salamat kaayo. Carmen Cotabato, salamat ninyo diha, ha. Mimo Pro Plus for Kids, salamat kay ninyo diha. De Junio, unsaon day pagdrama? Tilaok ra may kuanda. Tilaok ra magdagbida diha. Ha? Practice-practice lang gud mo gud. Kahibaw ra lagi mo. Kahibaw man gani ko, unsa na lang kaha mo. Basta tun-an lang gina ninyo makahibaw ra gud mo. Ako bitaw gipanganak bay ako nga dili ko hilig mag-usab-usab og tingog. Diba? Una nga kamo, tunan po na ninyo, makahibaw ra mo. Pero mas dali itong makahibaw itong naanigod siya nga talent ang mag-usab-usab nga tingin. Nagid po na sa tao, mga palangga, maka-usab-usab o tingog. Okay. Naiuban, makakuha og tingog og duha, naitulo, naiupat. Sa ato, hindi lang panghinambog, 69 voices. Duna tayo 69 katingog, mga palangka, nagipahuwam sa Ginoo. Okay, direta. O gayo kalimot, nga kining atong tulumanon, hatod ka nato, may gala sa Mimo Pro Plus for Kids.
1: Oh!

0: Hello, maayong adlaw.
1: Mayong adlaw po, DJ.
0: Okay, unsa may pangalan nimo?
1: Ako di ay si Megan Athena.
0: Taga-asa man ni Palihog?
1: Dawis ball ko, DJ.
0: Mm-hmm. Pila na may edad ni Mulanga?
1: 8 years old.
0: Okay, 8 years old. Kini aga, unsa may imong ginagamit karon nga vitamins?
1: Mimo Pro Plus for Kids
0: ang gipainom si Muha nga mama.
1: Yes, DJ.
0: Okay. Kini ang so wala pa ka nagamit og Mimo Pro Plus for Kids. Ang sa may imong nabantayan sa unang panahon.
1: Sa una, DJ, di ko ganan magkaon. Bisan lami ang sudan. Like fried chicken, hot dog, itlog, lechon manok. Tawag nila sa ako, DJ, kay masakiton. Sige ko kay lantan. Perminti mag-absent sa klase.
0: Sa una, daghang mga vitamins gipainom sa imong mama sa unang panahon?
1: Yes, DJ. Daghan man itong gipainom ni mama sa una.
0: Pero wadyog ka maulian?
1: Yes, DJ. Kanabi ito mag... Dula ko mga friends, DJ. Kay magselos ko. Kay dili ko makadula. Kay di ko padulaon ni mama. Kay basin daw hubakon ko. Muna karon, DJ. Nagpasalamat yud ko sa imong vitamins. Nga Mimo Pro Plus for Kids. Sukad nga gipainom ni mama sa ako ah. Nibalik ta akong gana sa kaon. Bisag unsa bitaw pagkaon, DJ, mukaon ako. Onya, makadula na pod ko sa akong mga friend. Dili na pod ko maka-absent sa school. Una, salamat kayo sa imong vitamins. Sa mga kabataan karon nga naminaw, o sa mga parents, palitin na ninyo ang inyong mga anak. O Mimo Pro Plus for Kids. Busa, mag-Mimo

Nasulayan na ba ninyo ni mga higala ang Mimo Pro Plus for Kids para sa inyong mga anak dinyo? Mga anak nga luyohon, mga anak nga kanabang gahi tudluan, dili makasabot, duodugay makasabot, minus sa klase, dali mataptan og mga sakit. Kung ingon ana imong anak karong mga palangga, pwes paliti og Mimo Pro Plus for Kids mga palangga. Plus sa talino, pro sa talino. Plus sa sigla, pro sa talino mga palangga. Mga egsoon, ang Mimo Pro Plus for Kids mga palangga ginama sa Melvant para egsoon ang atong anak mga palangga husto ang pagtubo. Onya dunay focus sa klase, lami ang tulog, protektado ang immune o resistensya, samot na ang atong mga mata. Kung pihikan kaayo mukaon imong anak, paimna og Mimo Pro Plus. Kada human sa pamahaw o kada human kaon sa pamahaw, paimnon din ato og tag sa kakutsarang Mimo Pro Plus. Oh. Once a day lang ang pagpainom. Kada buntag lang ang pagpainom mga palangga, so mas makatipid ka. Diba? Dili pareha subang vitamins nga buntag o tuhapon ang atong pagpainom. Dili baya na maayo mga palangga. Oh. Nga sobra ang vitamin C. Kaya posible nga magkadaot sa kidney. Matod sa mga pipila kami eksperto, ha? So, dili gyud maayo ang sobra. Enough na ang tag sa kakutsara. Okay? Ayo itreat mo sa di. Tag sa kakutsara ra, mura na ginahimo na kumigalas kung mga anak na mo. Then sira na kay mga anak. O na ko yung mga baktin lang, talo ka buo. Maunay akong ginapamintin Mimo Pro Plus. Before maadto sa eskulahan, paimnon gud nato migalag Mimo Pro Plus. Aron nga lagsik gud ganun na ilang lawas. Di tanawan ng akong youngest daughter mga palangga. Top 1. Niya ang kuya po, honor. So makaproud good mga ingon anak mga palangga. So kung gusto mo inyong anak ninyo dali ra makasabot, dali ra pasabton sa klase, bahalag lisod pasabton sugoon sa trabahoon sa panimalay. Pero og sa klase mga palangga, di gana palupig og di palkansi. Mimo Pro Plus for Kids, palitin niyo ha. Barato raman 249. Dili luyahon, dili masakitin imong anak. O niya, lami ang tulog, lami ilang pagmata, dili bad mood inyong anak. O niya, makaduwa-duwa ganyan inyong anak ninyo. Kaya dili man luya. Pero pag luya, ganyan pamatiag sa bata, sige rin nagigda, sige silpon.

box niya mga palangga mao na ato ang vitamin. So kita pong mga dagko, kitang mga katigulangan, kung mag-alaga tag mga bata, kinahanglan gid po nato og 7 herbal capsule. Kay mo ni mo protekta mga palangga nga di kita mahagba, di kita mga bughat, mga inahan. Kay naagay mga tayo mga palangga, kitang mga inahan, mga bughat, tagdali. Tungos sa kadaghang trabahoon, kadaghang mga atimanon, mga bata, 7 herbal capsule gid dapat nato. Tapos sa 7 herbal Confirmex. Ang 7 capsule tag 17 ngadto sa 18 ang kapsula. Onya ang ato ang Confirmex tag 17 o 18 ang sachet. Pwede ra mo makapalit og minodo kung kuwang sa budget og mas maayo tag sa kabaks palita tag duha tag tulo tag upat. Ha? Kay puslan mga tag sa ra makadto og poblasyon. Sulit-sulitan na ninyo ang inyohang pagpalit kaya rundi mamuhotdan mga palangga kadali raba mga hurot ato ang mga products sa pharmacy. So, 7 herbal capsule, 7 Confirmex, 7 mineral eye swap, 7 liniment oil, herbal oil, 7 relaxing gel, o Mimo Pro Plus for Kids. Mapalit goodness tanang mga butika sa inyong mga lugar, mga higala. Unay mga pangutana, kontak lang aning ato numero 0955-399-0269 or 0965-239-3505. Standby! Musunod na ang line drama.

0: Aniana, Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you!

Namuyo mi nga malinawon. Wa na mi away-away. Dili sama ninyo. Halos kada adlaw magsige bugbog do.

0: Mo ba?
1: Yes, ma. Mane akong pangandain, ma.
0: Ugmao ka na, buhata ka na, anak. Oh, sige na. Tiwasan ko sa kini akong giloto. Kibasin mo abot at imong papa. Magyoyo na po to.
2: Well, sister, busy ka, ayok ka.
0: Oo, oy.
2: Oy, lamig ka namang giloto ni mo.
0: Nagpalit ko ito nina o bugkog na manok.
2: O ba? May paka kabulo ka mo luto? Akong bahay na? Di good mo luto, Zay.
0: Mo ba? Oh, sige. Di rin nalang taba ni Udo Bayot.
2: Zay, alas 12 naman, Zay. Wapa man niabot imong banad, Zay.
0: Mamugay na problema na ko niya. Dili magsaba kung asa siya. Tawagan ako, dili mo tubag. Muna mag-away, gid mi bayot.
2: Bitaw no? Una ingon na naman ganyan mong banan ni mo. Sukat-sukat ng anak ka. Nausab niya ang paglantas imuha. Sa una, bura kag bulawan, bura kag prinsesa, Zay. Pero karon, grabe na yod. Ginapasagda na kaniya, ginakulata na kaniya, ginapasakitan na kaniya. Grabe naman kayo na pagtrato sa mong banan din mo, Zay, oy.
0: Maulag yun ba yun? Makaunohon na gani ko sa nga manarbaho na lang ko. Bitaw!
2: Maayo pa, Zay, manarbaho ka. Kaysa magsalik ka ng mong banan nga, grabe kay kabisyoso.

0: tanawain mong kagalingan ka rin, Roberto. Naglubog ka na. Muna mong gusto, di ba? Ang magsakit ka. Dili ka maminaw sa mong asawa. Badlungon ka nga Roberto, tama na. Kanun sa makabuon ka o mamatay ka na?
1: Sorry.
0: Sorry? Imadayin kong sagpaon. Nga tinuot man akong kisulti din mo. Roberto, tigulang ka na. May anak na tando ka. Kabalo ka gipangga ta kamayo. Gimahal ta ka. Pero muna imong gibawas na mo na ako. Gikapoy na ko ni mo, Roberto. Gikapoy na ko ni mo.

0: Ay, ang buti mo, Alex. Kung matrabaho ka, dirirakas dool.
1: Ma? Maabrod ko?
0: Onsa? Kinsa ba ipabantay mo ng imong duha ka anak, di ba? Ako? Paghilom ni Alex, paghilom.
1: Ma? Ayun ka balag ka. Huwag makasuldo ko.
0: Ah, basta dili ko, Alex. Di ko magsugot nga mag-abroad ka. Kabalo ka? Ha? Daghan kayo ng amatay, anang mga abroad-abroad. Trabaho sa gawas sa laglasod. Makatunong kag amo nga stricto. Isog kayo. Mora na kamatya ni mo.
1: Sugal na ko ni ma. Para sa kong mga anak. Gusto na ko nga matagaan sila og kaugmaon.
0: Bata ka pa kaayo para mo seryoso anang imong problema ni mo.
1: Madapat gud seryosohon ka ni ma. Puslan man nga may anak na ko, maningkamot ko nga matagaan ako sila kaugmaon.
0: May bana ka, di ba?
1: Oo, may bana ko. Pero nga no? Ha? Nga na naka-desisyon kong imunani, mama. Tungod po, kita pula lang ako, mana. Sige na lang laang, sige na lang bisyo. Waligit, giuna yung pamilya. Muna nakinumdum. Nakinumdum ko. Nga sa una, gusto ko mo abroad. Mauna siguro din panahon, mga para mo abroad ko.
0: Ay, naaragan ni mo. Kamaogin na imo desisyon. Pasagdan tika. O niya, ang problema og tugtan ka sa imong bana ni mo. O niya daw, og di ka tugtan, unsaon na malang na.

0: Mau abroad ka? Aray gugug istoryahe ko na anak.
1: Alex,
0: kabulukan ako. Di ko gusto kung matrabaho ka. Nangitar ka gubot, Alex, ha? Gusto ko nga matrabaho ko. Total. Barkada ra may mong unahon ni mo dili man imong pamilya, di ba? Mas giuna pa man nimo imong barkada kaysa namo. Ayoko pugni.
1: Kita gani?
0: Kutsilyo. Nga no, may gihawad kang kutsilyo.
1: Dugar na na naman giplano nga mabrood ka. So karon, karon kinakahibawan ako. Di kumusugot nga mulakaw ka. Kumusugot kag sa dili. Kita ka na.
2: Gusto ka kung idus lang na sumuntiyan mo, ha?

0: Kinsa ba'y nag-ayo ron? Alex, gabiin namang dako, alauna nas kagabihon, nganong niya makadiri sa bahay.
1: Ma, nisibat ko, nilayas ko.
0: Kaya nga naman, kadagabag mga salinani mo.
1: Ma, dili mo sagot akong bahay na. Di sa mo sagot ng mabrut ko. O pwede ba, ma? Tabangi ko. Tabangi ko, ma. Nga din ako makita ni Roberto. Sige na, ma.
2: Alex!
1: Ma, sige na. Ayaw pagsama ka na ako, dari, ma.

0: Wala di rin yung mga asawa di mo.
1: Wala? Kabalo ko din na asa di rin ma. Alex! Alex!
2: Kinuk, mayroon taga din ako ni makita niya.
0: Wala lagi di rin ang imong asawa. Nga nung malangita man ka.
1: Alex? Oh, Alex?
2: Roberto,
1: kano gitago ka niya? Kano gilayasan ka niya mo?
0: Agay di mo.
1: Kapila ko igun sa imo, Alex. Di ko gusto mabrod ka. Di ko gusto malakaw ka. Dire ka sabay. Dire na!

0: ko.
1: Puno sabun og ang akong lawas.
0: Bakit?
1: Tungod sa pagpangulata sa kumbana.
0: Ikaw ba?
1: Sumbag ka niya.
0: Ang hindi.
1: Kibira niya akong buhok.
0: Hindi ko.
1: Di akong gisipa-sipa.

Huwag niyabot ang panahon din siya ako sa kipabarangay. Huwag mismo yun ang akong mama mo'y nangusok. Nga ipabarangay ang akong bana. Gihulga pag ako niya DJ ha. Iya akong patsyon. Pantungod niya na DJ.

0: Daging ting salamat sa higayon ng imong babasa ang akong sigilanon. Bakit ako nasasaktan? Sigang salamat DJ. Pag maayong adlaw kini mo. Daghan o daghang ting salamat.
1: Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon or mayong gabi. Unsa mang takna ang mga higala no, maayo gina siya kanunay. Labi na ka nang mahiligon ka sa tuang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sa tuang mga suking mga senior citizens o mga customers sa Melvin Food Supplements Distributor. Kamusta naman tani mga panahuna? Maayo ba tuang panglawas? Wa ba tay kining gibati nga kakapoy o gikutasan ba? Tara, mga pita, mga kaigsunan, mga senior citizens, magtimpla na ta. Ako ang inyong makabayan JJ, kuyugi ko karon sa 5 minutos lamang hangyon ako, puno sa impormasyon alang sa maayong panglawas. Atong hisgutan ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kape nga dili lang kay humot o creamy, healthy o guilt-free pagyon. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kini nga kape, gihiusa ang mga super ingredients sama sa Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen, Purple Corn, Panax Ginseng, Flax Seed nga puno sa Omega-3, og Moringa Olifera or Malunggay. Ang sweetener ni ini, dili ordinaryong asukal, Coconut Sugar or the Tree of Life. Iladong anti-diabetes, mayaman sa vitamins o minerals, ha? Apan una ang tanan mga senior citizens sa ato mga suking customers. Kami, dako ang pasalamat kaninyo sa inyong padayon nga pagtangkilik, pagsuporta, o padayon ninyong pagpamalit sa ato mga produkto sa Melvin Food Supplements Distributor. Apila diha ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. O pagkapinagani pag-aisgutan ang ginapangita sa butika, mao ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Karon, ato ang tan-awon ang usa sa mga wonder ingredients sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang purple corn. Ang purple corn dunay anthocyanins, usa ka powerful antioxidant nga adunay anti-diabetic, anti-cancer, anti-inflammatory, antimicrobial o anti-obesity effects. Dako kining tabang sa pagprotekta sa tuang kasing-kasing o paglikay sa cardiovascular disease. Makatabang sa saktong timbang. Pero buhaton po di mo imong part, no? Kaya kung magpalabi po kagkaon, na man lang ka maglihok-lihok, amadungan, ganyan na itong timbang. Pero galihok-lihok ka, exercise, tama lang po ng imong mga ginakaon, mindot kayo ni nga effect. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix tungod sa purple corn. Maubitaw nga kung magpito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee ka, dili lang ka ma-energize, kundi muhatag ni kaayuhan sa imong kalawasan, no? Di pa gini makapalpitate sa imong heart ang ubang kapiliha. Mo claim sila nga herbal-based coffee, pero grabing palpitate, di naman kakatuhog, no? Tungod kini sa purple corn, anti-palpitation ka na. Di po mangaslom ang imuhang tiyan, tungod gihapon ka na sa purple corn. Ang ilang kape, naba na'y purple corn? Wa na'y purple corn. Mauni siya ang genuine, original nga herbal-based, safe and natural. Ang uba nag-claim nga herbal-based pero synthetic di ay. Pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix sa mga butika sa inyong lugar. Bisang nga rin mga tindahan na akin ay makitang display nga Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ma-surprise ka, uy, naaraman is tindahan. So no need ka manto dito sa butika. Timplaha lang sa init nga tubig, kutawa, o imog yung i-enjoy ang kahumot o ka-creamy ni ino, okay? Aromatic maguni nga kape. Makapawala sa kakapoy o kanabito ang ka-stress. Timplahan na. Tastingin na mga senior citizens, mga ate, kuya, ma'am, sir, ha? Kay tito, tita, mama, papa. O sa tuwa mga kaparyentihan, diya mga kaigsunan, kasilingan ng kabarangay. Paminawa mismo ang kausaban sa imong pang-adlaw-adlaw, no? Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw kalimti, ha? Produkto kini sa Melvent Food Supplements Distributor. Mausab ang naghatag kanato sa Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule Mineral Eye Drops o Liniment Oil. I-like, i-follow, i-share ang Melven Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang updates o health information. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Hangtod sa sunod nga higayon, paspas kayo ang 5 minutos nato mga senior citizens o mga suking tigpaminaw. Daghang salamat! Ako ang inyong makabayan JJ, inyong kauban sa maayong panglawas. Salamat kaninyo og amping kanunay!

Salingan, inyong nabati, mga balaga ang ito ang drama person o si makabayan JJ. Mapalitan ka ito ang tanang produkto, mga higala sa mga butika sa inyong mga lugar, ang Pito-Pito Herbal Capsule, Pito-Pito Herbal Coffee Mix, Pito-Pito Mineral Eye Drop, Pito-Pito Liniment Oil, Hot Extract, and Mimo Pro Plus sa 4Kit. Tanang butika na aling mapalit mga higala na pinausap sa tanang Rudson Pharmacy o sa mga sibihanan kung asa mo nagpaminawa. Alang sa gusto mag-order, magpa-deliver sa ito ang produkto, kontak lang aling ato ang numero 0955-937-8054. Para mati oras, igsuon aron nga magpanayon sa unahan. Nagkanagdagarodagan kang salamat sa inyong pagpaminaw. Hanto na lamang sa sunod higayon. Susamang oras o susamang istasyon. Kanalaman mag-iingon sa tuang letter sender. Kabalo ko nga sikitan yung kapag-ayo gumikan si mong banan mo. Ang tao mong gudun ay kabaguan o kausaban. Labi na nga pag ang banan gani dilianad sa seryoso nga mga problema, magsigin na lang na sila o laag-laag. Magsigin na lang na sila o lari-laroy. Bisyo, barkada, ano man, dili man sila seryoso sa iyang pamilya o bagong tinukod nga pamilya. So, ang imong desisyon nga pagigbuwag si Muhang Bana, para nako, kapat dapat gud nga magigbuwag kaniya. Ano man, wa naman siya nagpakabana si Muha. Wa naman siya nagpakabana, nagpakahiligis tahanan. Ngalan na lang nga Bana, ngalan na lang nga nag-ipon mong duha, pero ang gugma wala na. Hupas na. Ikaw na lang mo oy nagpaubos si Muhang Bana, pero siya wala na. Wala sa naning kamot, wala sa nangitag pamaaging alam ba tao, mahimong malinawon inyong pamuyo. Siya good perminti ang may problema. So dapat lang nga bulagan mo siya. Huwag ka nang imong plano nga ma-abroad ka, buhata ka na. Kaya ang tao gani nga manarbaho tungod sa mga bugat nga mga suliran o problema, mas i-bless na si Ginoo. Nganuman, nibarog ka o naningkamot ka. Kaya matod pa sa Ginoo, lihok tao kay tabangan ko ikaw. Nagpabilin na imong pagka mapayobsanon, na pagkainahan, pagkaginikanan, i-bless ka ni Lord sumaabot nga panahon. Kanalang sinder, nagangking salamat si Muha, salamat usap. Upa na pudpuhon ang laing sugilanon ang atong Tagalog pagtagalog. Nagangking salamat, ug maayong adlaw.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Mayong adlaw, kanatong tanan mga kaigsunan. Hello sa ating lahat. Ito na naman po inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Captain Jake po para sa Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel para sa atong kahimsoga sa panglawas, no? Ang Magnum C Herbal Capsule po, mga nanay at tatay, karon lang nakadungog, kabahay ninyo ito ang produkto. Ang Magnum C Herbal Capsule po ay purong herbal, pure Moringa Oleifera. O malunggay, mas kilala sa malunggay na tinatawag siyang Tree of Life, tinatawag siyang Miracle Tree, tinatawag na Supermarket on a Tree, at tinatawag ding Superfood. Bakit po? Dahil po sa napakaraming binipisyong na ibibigay nito sa ating kalusugan. Kaya mga nanay at tatay na nakikinig po sa programa natin ngayon, napakaganda po, Magnum C Herbal Capsule, more than 300 kamanaglahi-lahing sakit. Iba't ibang sakit po, more than 300 na sakit ang pwedeng masolusyonan, pwedeng maalibyuhan, pwedeng matulungan sa pamamagitan po ng pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule. Meron din po tayong kape na napakaganda sa kalusugan natin. Kapag kape ang pinag-usapan, dapat herbal coffee po, mga nanay at tatay. Magnum C Herbal Coffee, walang hilab sa tiyan. Napakaganda sa kalusugan dahil Moringa Oleifera din po ang pangunahing sangkap nito. At kapartner ng Moringa Oleifera ang mangustin na mas kilala sa mataas o kilala na may mataas na anti-inflammatory, may mataas na antioxidant, panglaban po sa mga malulubhang karamdaman. Kaya sa mga suking tigpanubay, yung mga suki natin tagapakinig sa programa po natin, baka hindi nyo pa nasubukan ang pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Kapag ang atong lawas doon ay pamaol, doon ay sakit sa hawak, sakit sa ulo, namuy po ang kalawasan, napakaganda. Magnum C Herbal Massage Gel, mga nanay at tatay. Bakit po? Dahil ang Magnum C Herbal Massage Gel, napakaraming herbal po ang kombinasyon dyan at niya ginawang massage gel. Pagka inamoy mo pa lang yung haplas na yan, napaka-soothing ng amoy, nakaka-relax. 10 minutes after ka magpamasahe, aba, maramdaman mo na kaagad na lami kaya matulog, nakaka-relax kasi. Napakaganda yung init, yung hagod, yung lamig sa ating katawan, bugnaw, ng halang. Ay nako, subukan nyo lamang po mga nanay at tatay na mabibili na rin po sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar, sa Bislig City, sa Tandag City, Agusan del Sur. Halos lahat ng butika meron na pong Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. And available na rin po sa lahat ng butika dyan sa North Cotabato, Kinapawan, Makilala, Midsayap, Kabakan, Lang, Matalam. Halos lahat po ng probinsya dyan, available na po ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. Sa mga gusto mo, hamis mo, guwapa, nadi ang atong sabon nga effective kayo. Mutia Kojic Papaya Soap. 48 pesos lamang po mga nanay at tatay. Yes, 48 pesos lang. Napakamura. Ang atong haplas, 95 pesos lamang po. Ang atuang kape, 175 per box. At ang atuang capsule, 11 pesos lamang po mga nanay at tatay, na napaka-effective, napakaganda para sa ating kalusugan. May mataas na vitamin C, may mataas na potassium, may mataas na calcium, may mataas na iron. Kaya maganda po sa mga dunay problema sa anemia, problema po sa hypertension, diabetes, may problema sa itawag na tugbughat, kanunay hangakon o daling kutasan. Napakaganda po Magnum C Herbal Capsule. Mabibili po sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Napapaalam na muna ang inyong kapitan. Maraming salamat po. Ako po ang inyong kapitan. Ako po si Captain

0: panuhot naman ko noon eh. Nga, taroy sa Diyos sa magnunti. Ganyan nga na, inanay rasiya o kahinay-hinay o kawala. O kinikong akong pagbawa sa akong pagkaon, hindi po kanunay mo nang kanapong kapsul ako punggi. Palit kanunay na kayo. Kasi buntag po ko magbawa. Ang ako lang nga, umalit yung tag magnunti kayo kaayukan sa itong lawas.
1: Para everyday healthy,
2: Magnum C.
1: Mapalit na sa tanang butika,
2: pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Para sa inyong mga pangutana,
2: mahimo ka mong text o mutawa sa 0933-812-5818.
3: 1024.
4: That time check was brought to you by
5: Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: That time check was brought to you by
5: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times 2.
0: Times 2.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Ako si Andres Sababa, nagpuyo sa Puyo 5-6. Sa una mang good, nakatimang ko sa kumbana nga bidreding. Hinda ko akong dire, hinda ko murag waiter. Nakabati man ko sa radyo nga ang Magnum C, makaayos sa tanang balatian. Nagpalit ko, musiyos, kaluoy sa Ginoo. Huwag yung pagpasalamat sa Ginoo nga ang Magnum C, huwag yung nakaayos sa akong balatian. Kung katong mga tango, pa nakatulay na yung Magnum C, tulay na mo kay nakatisting ko sa akong balatian na naayog yun. Epektibo pa yun.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C products mapalit sa Monte Vista Davao de Oro, Farmacia Monte Vista, GGM Pharmacy, Three Kings Pharmacy, ug BLR Pharmacy.
9: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival.
14: M-Core Festival.
15: Pretty Jive Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
16: For more info, just visit MCore Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

0: lapok ko.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul. Kubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C. Ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibati, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini. Makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Farmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
8: Ako si Agustina Rodado, taga Santa Isabel, Purok Ono. Pag time nga nakatumar ko capsule, parang hindi control na akong dugo niya. Daghang kay ko trabaho sir niya. Mao nang nagkapigid ako ang ginakuan magnumsi. Magabi eh, dugay ko katulog. Magnumsi gid akong kapihon. Salamat sa Ginoo nga niabot ang magnumsi sa among kinabuhi. Basta magnumsi, epektibo, barato pa dyan.
7: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa Mawab Davao de Oro, M's Pharmacy, Butika ni Tagata, STF Mini Mart Grocery and Drug Store, Fifth Pharmacy, AVR Pharmacy, MedRx Pharmacy, Mawab Bites, ug ROT

0: Purok 22 Lilo, poblasyon. Yung aking mata noon, bulag ako ng 2 taon. Kung hindi ako kaya ng aking mga apo magpunta magsimba, hindi ako makasimba. Kahit nabulag ako, magmumsi kapsulat sa magmumsi kaupe. Yan ang ginagamit ko. Awa ng Diyos, malakas naman ako hanggang ngayon. Wala akong iniinda ng sakit. Hanggang ang ginagamit ko, yung magmumsi kapsul at magmumsi kaupe. Awa ng Diyos, kahit nabulag ako, yung aking mga anak ang pinapabili ko. Salamat sa magmumsi kapsul at sa magmumsi kaupe. Kahit malakas pa ako hanggang ngayon. Basta magmumsi, epektibo ba lang.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
2: Ang Magnum-C products mapalit sa Mawab Davao de Oro, M's Pharmacy, Butika ni Tagata, STF Minimart Grocery and Drug Store, Fifth Pharmacy, AVR Pharmacy, MedRx Pharmacy, Mawab Bites, ug ROT 4183.
3: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Olifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
8: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan

0: Kantinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantinan Bank nga duol kanimo. Sa Ken Bank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Luisa Escudero, Buruk City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungkol sa akong balatian. Pulsel o kuhan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C, Capsule. Kape o kuhan, hapla, tungkol sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Pharmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
4: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Tilang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
5: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Lasyon Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: ng White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
7: Meron ako 23 years old. Kasi kaya na po sa una, sakit akong likod, baga, magbanhod niya akong paa, hanap akong pananaw. Ulit tumar, si kapsul o si kape, nawala na, inanay na kawala. Salamat po Ginoo nga mo ni-guide sa nalanginan ng Magnum C. Na mo ay naka-inanay pagkawala sa akong sakit. Basta Magnum C, fitiwo, rato.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Aliyah Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Lisa Maitom, taga Barangay Pangi, Tandag City. Gamit yung ko sa Magnum C tungod kay ako nagay na prob siya. Ang akong gipangbati sa kumpang akong lawas. Nagyod ko'y kaligon o naayog yun ang akong mga gibati. Daghan kay ko gibati sa kong lawas. Pero tungod sa Magnum C kapsol, nalipay yung ko nga ang akong mga gipangbati karon na ako ang gid siya naayog yun. Salamat kayo sa Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Morilla.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Ni Nyapil, taga Borok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuan manggod ni magluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay nga ang di ko hangakon. Sa una, hangakon manggod ko. Karon ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C, gud kape, kaginang kapsula, kagaplas. Nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal manggod si sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman. Kaya na, kay ma-afford man na mo kay isang pobre rin, kaya maka-afford manggod taana nga kapsula, kaginang tambal nga plus kagin ang tapi barato ra mangkod siya. Salamat sa Magnum C kay Captain J nga pagayt sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuan. Salamat sa kay Captain J sa Ginoo.
5: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub.
9: Parain sa sakit sa imong la.
10: At ako.
11: Para o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
12: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
13: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
14: Sigurado ka?
4: Sex.
14: Ayaw sa. Didili ko andam. Pasin mabuntis ko.
4: Marriage and career.
13: Sus na anak sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
14: Natural. Kay sige kang pambabae.
4: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
13: Yes, na daw. Thank you po sa trabaho.
4: Love, sex, marriage and career.

0: Fresh on 3. Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Yo, 64 sa Barangay Mabini. Ako nakagamit ko sa Magnum C. Sukan ko nakagamit ko rin lami paminaon o barato pa ang Magnum C. Kalami sa lawas ko anay bation. Biktibo barato ang Magnum C. Kalami sa panlawas o dali ra ka maulihan kung ikaw na ibation mawala kung makainom ka ng Magnum C.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Rodi ka inong kada unidad kagwatsur ka del sol. Ay, maayogan kayo. Sa lawas ang Magnum C Prada. Mabir na kayo ayo sa akong lawas. Bumangawa ang mga sakit-sakit sa kalawasan. Barato, epektibo kayo. Kaloy sa Diyos, maayogan ang resulta sa akong lawas. Epektibo, barato kayo.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, sa Curato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pinatangduha.
4: Kumunta ng...
5: Dali, dali, mga pita. Tilawin ng kape.
4: Kumunta sa aroma ni, uy.
5: Ay, syempre.
4: Be, tilawan ko. Ah! Lamias imong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami, yung kayo.
5: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo, mo na ang pinakabag-o nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni Pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia ang nakanindot pagid ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
4: Kung mao mang, ako sab dili rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Digo City, Davao del Sur, New Gonzales Pharmacy, MD Drug, MGM Pharmacy, Butika Di Bell, Butika Sholik Pie, Ambra Pharmacy, ug JMP General Merchandise. Ang Magnum C products halal certified and FDA approved.
0: Love, sex, marriage, and career.

0: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Isang magandang araw na naman po sa ating lahat.
1: Maayong pagpaminaw sa ato ang mga suking
0: another pagpaminaw. Yes, another day, another na pagsasamahan, another story, another greetings. And we are so grateful because another day nga maayo ang panglawas.
1: Yeah, Captain Jake.
0: Another day nga kauban na to ang pamilya nga malinawon.
1: Mm-hmm.
0: Another day nga makakaon pa ta, makapangihi patag tarong. Oh. So una mami lagi sa batanon pa ta, di pa nato na siya mamurag.
1: Appreciate.
0: Murag magkatawa ta, yaga-yaga masiguro na eh. Pero kadugayan na tong medyo nagkakaedad na no. Makaingon ta nga, lami ang kinabuhi og makaihi kag tarong.
1: Oh.
0: Makapupo ka og kausa sa usa ka adlaw ana.
1: Karon kay hindi lang ani ka kapupo, hindi lang ikaw kabawa sa usa ka adlaw, makulba-kulbaan na ka.
0: Pasintabi po sa mga kumakain.
1: Makain. Oh, sorry nga pala.
0: Sa mga batan-on ta pag kanay mga yaga-yaga sa mga medyo maedad or kanang naay istorya sa mga maedad nga may man akong pagpangihi. Nya makatawa din ng mga batan-on kay murag di ka relate ba? So pagka maedad

0: ka na pala mga kaibigan. Pagka mo ingon kag mayo ang lawas, mayo man ang akong pagpangihi. Murag ka ng lami day pa sa paminaw day na diya. Ngayon na, tayo na. Ma-proceed na natin pagka medyo nakakaedad na. Maayo ang lawas, maayong pagpangihi, maayong pagbawas. Basta mauna na ito ang paminaw. Di lang magkabuhion, di lang maayo ang lawas. Mauna ito ang ma-appreciate sa matag-adlaw, nga mulipas. Sa ito ang mga kinabuhi. Another day, another story, another
1: sunshine.
0: Another learning. Ayan, ang ito ang pwedeng makuha karon sa ito ang mga storya nga or sa ito ang storya nga ito ang pagbasahon later on. Siyempre, Mami Lucky, ang ito ang programa, gihatod kini ka nato sa
1: Magnum C!
0: The most nutritious herbal food supplement. Pagka Magnum C herbal capsule, napakaganda niyan mga kaibigan sa bughat. Kanang kanunay maglabad ng ulo, kanunay magluya ang lawas, daling magsakasakit, daling hangakon, daling kutasan, galubog sa higdaanan, kaya ganang mulihok. I don't know, tapulan lang yun siguro o...
1: Naigibati.
0: Kung naigibati, exempted or na-excuse.
1: Kung tapulan, no exemption.
0: No exemption. So mga, wag na himulihok, tapuan lang yun. No?
1: Di sa tamang lihok rin kay, kung ta feeling unmotivated.
0: Unmotivated, ha? Big word. So pagka luyang lawas, nindot na food supplement ng Magnum C Herbal Capsule, pangpadasig, pangpakusog sa kalawasan, pangpakusog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa mga butikas, Kabadbaran, Sailander, Health Savers, Kabadbaran Drug Stores, Mom's Option Pharmacy sa Kabadbaran, even sa Butuan, padung na diri sa Hingog City, available na Magnum C Butuan ha? Halos na ng butika, das palengke o asa man sa Butuan, doon ay mga butika, mapalit ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee diha sa inyong lugar. Sa Hingoong, na diha sa Seafarers Pharmacy. Pag-abot po diri sa may Bukidnon, available po sa Maramag Bukidnon, na diha sa Sincere. Ay, hindi pala, sa Estenza Pharmacy, na diha sa Quad Pharmacy, na sa San Andres Pharmacy. Og naapod sa Pangantukan, naapod niya sa Kibawi, Don Carlos, Bukidnon, mapalit ang Magnum C Herbal Products. Naapod din sa Quezon, sa Immaculate Pharmacy, og naapod diha sa Egang Pharmacy. Dirikas Digos, available po sa Digos. Bansalan, padong nasa Makilala, padong nasa Matalam, padong nasa Blang, padong na diri sa Takurong, padong nasa Isulan, og sa South Cotabato, sa Marbel, Sorala, mapalit diha sa Gloriel Pharmacy, og sa A Center Point, diha sa South Cotabato. Yan.
1: When?
0: Sa Davao City, HB1 Pharmacy. Halos na ng butika sa Davao City, may Magnum C na. Suiho Pharmacy, HB1 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, and Tesco Drug, Amesco Drug, og sa Tanang Rojon Pharmacy. Ayan.
1: Yes. So, syempre, hindi lang ganang Captain Jake mapalit sa mga supermarkets na dool sa inyong mga lugar din ha. Pangutanan na ninyo asa ang Magnum C ng mga products. Og speaking of supermarket, Captain Jake, patanaon ako dito kaganina. Nag-grocery man
0: tagumain. Sa NCCC.
1: Sa NCCC Supermarket rin sa Davao. Sus, halos wala na stock sa Magnum C Herbal Coffee.
0: Salamat po mga taga Davao ha, sa suporta po ninyo. Mga taga Davao City, thank you po sa suporta ninyo. Sa lahat, hindi pa po nasubukan ang Magnum C Herbal Coffee, pwede nyo na po itry sa HB1 Pharmacy. Mabibili po ninyo.

0: pabiling.
1: Epektibo? Para to.
0: Ayan.
1: Nagpapos ko ang nakap na mayingon ka.
0: Mawag yun ang pinakanindot sa Magnum C kay epektibo na
1: barato pa yun.
0: Maroon nas pobre. Ang makapalit po da ng food supplement ng Magnum C, Kapitan. Amo na nga to ang food supplement. Barato. Sama mo na to. Nang mahalon na to. Ang maglisod tagpalit. Mm-hmm. Magnum C, sulailan niyo. 11 pesos lang ang capsule. 17.50 pesos lang per sachet sa kape. Affordable kayo na po. Dili 30, dili 50, dili po na siya 25.
1: Mm-hmm.
0: 17.50 pesos lang na siya. 17.17 lang. So, sa kabox, 175. Ang ato ang capsule is 11 pesos lang. In some other areas like Minsayap, Kabadbaran, Butuan, 12 pesos na diha. Tungod sa kalayoon.
1: Kalayoon.
0: Oh, masahi ba yan po ng hato diha?
1: Yeah. Muna, may ito po mahal yun. Pwede naman mahal-mahal, pero
0: sakto so, lang.
1: Sakto-sakto lang.
0: Mm, dili po siya 18, dili po siya 20 pesos, dili po 25, dili po 30, mami Lucky. 12 ragyod na siya.

0: Yeah. Magnum C Herbal Capsule nagpabiling.
1: Epektibo, barato.
0: Sa so, question nga hapon, Mami Lucky, ba ito nagprograma tag-hapon na magutin nag-question sa
1: ano, tao.
0: Nindot istoryahan.
1: Ito, kanya, unsa daw ang nindot daw? Kanang, pag ready daw sa kaminyo on, ito siya.
0: Kanang kailangan bagi daw stable usa bago musulod sa kaminyo on?
1: Oo.
0: Kinig nga question, wala man siya nag-share sa iyang story, pero somehow morag siguro na bother siguro siya. O na bothered siguro siya.
1: Siguro na siya sa tunga-tunga karon sa iyang relasyon ba karon nga kailangan bagid magpaabot nga stable na ka
0: or sa kamang minyo
1: or okay. Kailangan mga kung panahon kinamangoy uban Captain Jake ani mangod sa akong tanaw ana ngayon nakapangutan na siya namangoy uban nga kana bitaw dugay magminyo
0: kay dili pa ready
1: or kana dili sa sure sa
0: panginabuhi
1: so maka-question mangod pud ka o sa hi, Captain Jake ana kay syempre na mangod tay mga kanang taos palibot na to ang uban po insensitive po kayo ba mo yung nga huy tigong naman ka wapaka na minyo sumura ikaw po ma-pressure po ka pero doon na kay partner ma-pressure po ka
0: if ever na mo yung ha if ever na mo yung mga sa inyong circle na mo yung mga friends
1: nga wala pa
0: nga medyo na na sa mga edad nga bitayuno na mulampas na sa kalendaryo ayaw inyo brutal nagpangutana nga ha wapa di ka nagminyo na you have no idea unsa gibati ni ana kay
1: yes.
0: Ma-pressure pud biya na usahay especially
1: ako,
0: kung medyo na, lampas kalendaryo niya wapay uyab
1: sa ako Captain J wala man ay problema sa mga lucky
0: kung maminyo
1: kung late maminyo or dili
0: oh, okay
1: usually
0: lang sa
1: lucky. Mangod ang matinga po kung anong usually sa babae gani siya nga concern nga baka na minyo magminyo na kao yun sa niyong edad
0: sa mga medyo nana sa mga mid-20s diha makarelate yun mo ani wa pa din kay uyab
1: o di ba ka magkarang ka ng family reunion ka magtapok-tapok ang pamilya
0: huy pagminyo na oy
1: huy yung sunay mong edad pagminyo na hindi ka nakaanak maubay ng sunod dahil rito nga istorya ka tapos yeah, kinapakapin
0: lami po kay tubagod bang mayo kay mayo kay mo tutsar no nga magminyo niya mayo ang tagkamoy mo gasto
1: ah paano pila ka gabi nga pila ka tuig nga di ka katugtaro
0: mayo ang tagkamoy mo pa eskwela ug magana ko pero be very, very sensitive sa bahin sa mga questions with the nana kay wala sa una wala lang na sa to kay inato ra mo na but ako nakasabot na ako lang ning isoy share sa inyo nga eventually nakasabot ra gyud ko anang feeling day sa kanandugay magminyo dili day maayo sa paminaw na and we have to be more sensitive.
1: Ay, sabi asa nagikan gap based on your experience
0: dili sa ako sa babae nga side kasi daghan ko na kailang nga medyo may edad na nga offensive sa ila pagkapangutan on silang kanusa man mga magminyo tiguang naman ka offensive din na siya dili siya maayo sa paminaw sa tao day nga inanaon na to so kanang maging sensitive ta kabahin ana kay basin maka-offend taog ka ng feelings
1: maka-hurt
0: so ang question Mami Lucky balikan na to ha is it okay ba daw musulod sa kaminyo on bisag di pa stable or dapat stable usa pagka sinabing stable may trabaho na may kanang sure na nga income saka musulod sa kaminyo on
1: sa ako Captain Jake kung ako ang pangutan on Captain Jake no kung ako ang pangutan on mas tindot yun nga kanang stable ka stable di lang financially emotionally ug mentally isod magod kay magsulod ka sa kaminyo on nga kanang di pa ready mong huna-huna
0: para ni sa nangutana ha
1: para sa nangutana isod magud kay musulod ka sa kaminyo on nga dili ka emotionally ready dili pug ka mentally ready kay pag dili ka mentally ready Captain Jake dili ka maka-focus sa imong kaminyo on daghan pa ka gusto balikan especially pag ka na, for example Cap kung ikaw usa ka kababae babae mo jud ang medyo side dugay magminyo kana bitawong naka sa sitwasyon pag mentally ready meaning daghan pa ka gusto sa imong kinabuhi nga buhaton bitaw career path ba nimo ana so na-achieve na ba nimo na gusto na ba jud ka magminyo so for me mag-require gud siya cap o kana dili lang
0: financially
1: pag may umong stable cap dako mag-broad magud kay siya
0: so I mean tama no kasi ang kung if ever imong question is financially stable
1: pwede ra mangud ang pagminyo mo magtinabangay mo makakita man jud mo pamaagi
0: pwede
1: especially pag magkaanak mo tanang paning kamot tanang laging mga discarding manggawas pag
0: basta maminyo na
1: especially pag nani anak po
0: nayo ba ang question magud ya Mami Lucky or ako I think para sa mga para sa doon na yung inani nga concern ha kay ako lang ni na capture lang ko attention kagahapon sa doon na yung nagkutana sa mga banga pwede is it nindot po istoryahan. Is it okay, Kapitan, nga musulod sa kaminyon bisag di pa stable? Tama do, Mami Lucky. Not necessarily about sa financial, mm-hmm. but I think it's all about kanang maturity sa tao. Kanang physical, emotional, mental na stability. Yan ang isa sa mga dapat.
1: Kahit dili physical, wala may physical pag
0: di, bata di ay mapwede din na mabuntis dayon. Dili pwede, kailangan ready mo ha physical.
1: Kasi, okay.
0: Oh, di ba, kailangan...
1: Abi na ko ka ng naong itsuraan ba? Hindi,
0: ready ang lawas. Ready lawas dapat.
1: Oo, tama,
0: dapat una, sakto ka para sa kaminyoon. Ano, Mami Lucky? Di pwedeng bata pa kayo ka, minyo na ka, di ba? So, appeal na di ha, physical, mental, and emotional. So, yan yung mga bagay na ire-ready natin.
1: Kaya, consider, consider.
0: Consider kayo. Kung financial naman ang ato ang problem, magagawan man ang solusyon yan. Kasi marami mga nag-asawa.
1: Bito,
0: daghan ng minyo nga later on, kung kano sa nag-asawa ni Asenso pa noon, ka naningkamot o mayo, ano ba?
1: Kaya duhan na sila naningkamot.
0: Yes, so, ang question is, yung maturity, are you ready? Mm-hmm. Kasi if you are not matured enough, kahit pa mayong kag financially stable ka, pagka dili ka matured, dili ka emotionally ready, di gapon mahimong successful ang kami niyoon. So ang atuang question da, are you emotional stable?
1: Are you in or out?
0: Aba. So if you are ready emotionally, physically and mentally, ang financial musunod ra na siya or musunod ra na siya. Aha, klaro ha?
1: Correct.
0: So yun yung tanong. Are you matured enough?
1: Ikaw, Captain Jake,
0: nga musunod sa usa ka responsibilidad?
1: Sa imo ang pagninyo, Cap. Age-wise kay kung ano man ka, ready naman sa imong edad, di ba? Emotionally, Cap, ready ba ka to, Cap, sa imong pagninyo?
0: Dili pa ready.
1: Ah?
0: Wa lang ko ma hikti ni Mami Lucky, di yung ko magpadakop ano niya. Nadakpan na yung ko niya. Nadakpan na yung ko ano niya. Nalitag lang ko.
1: Swerte na ikay ko sa inyo.
0: Ah, gitutog ka ko chilius, Captain JK.
1: Oh, for sure. Ito, ganis na yung ganit ko. Kaya kuya, ganis Mami Lucky na ikay. Ano man yung manganda, man yung ugan.
0: Oh, wa ko gilitag ni. Wa ko gilitag ni Mami Lucky, di ko niya madakpan. Kaya di pa man yung ko magpadakop unta. Anyway, padayon to sa top programa. Ang programang Love, Sex, Marriage and Career. Susunod po ang ating story ngayong araw. Napakaganda po ng love story ngayong araw. Pakinggan po natin mga kaibigan sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
2: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Now, Sex, Marriage and Career.
1: Kayo pa rin ba'y nakikinig sa programang Love,
2: Sex,
1: Marriage and Career?
2: Ubus ako, natukaan ko.
1: Si Mami Lucky, bisig istorya, usap. Di morning, yun siya, mamayat daw siya, pero saan magpamayat nga? Bisa kung magpaniod to, nagkaon na po.
2: Grabe tong ni Ate Tagbisig ha, kanya anak ko siya, nga. Mami Lucky, nanambok lagi kay kakarampertin dyan yung tambok ka. Grabe, kung nampertin ko, na-hurt, mabot sa ato. Di ba pwedeng ka nang...
1: Mami Lucky, murag nahimsog lagi ka ron.
2: Alam ba, Mami Lucky, naundan-undan lagi ka.
1: Pwede, anak, no?
2: Kahilak, masanta ato. Pag humatog yun kay, wadyo kay tulog, sigunahuna ba?
1: Giingnan magod siya sa... Giingnan siya sa mga nanay dito nga, Mami Lucky, pretty naman yung mong dakua.
2: Grabe po, kakapi. Pasubraan na po niyo.
1: Adi. Gyan sa pag-ingan, bro.
2: Mami Lucky, nanambok lagi ka ron. Nanambok daw. Lahi po, di mo kayo naman po, perti. Lahi na. Pag mo yun, magkakperti ka, superlative, maguna siya, meaning kinadakuan.
1: Okay. Sorry, good.
2: Mas na-hurt ko sa imong gingon, kap.
1: So, kay mo na mo naihanga, huwag magkita mong Mami Lucky, ay sa inagtambok, inang, payatan ni mo Mami Lucky, uy.
2: Okay naman, pero
1: tunluan na to silang pamakak. Ngumay mong gusto madungog. Payatan na ni mo Mami Lucky.
2: Hindi man ka ng payat, pero lain po kayo na sobra kapayat po. Uy, nga murag. Kana lang yung murag ka na, tama-tama lang ba? Kanyang, sa tawag.
1: Sige na Mami Lucky.
2: Lamion lang.
1: Sa barangay na tamang istoryana. At ang programa ay galimot, gihatid kini ka nato sa Magnum C, the most nutritious herbal food supplement. Pasta, lain ganyang lawas, lain paminaw, more than 300 diseases po ang pwedeng malikayan, pwedeng malibiyuhan sa pamamagitan po na pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule. Malaking tulong po ito sa kalusugan ng tao. Nagpaparegulate po ng ating kolesterol at nagre-regulate po ng blood sugar sa katawan. Napakainam po ng Magnum C Herbal Capsule kung ikaw ay may hypertension, kung ikaw po ay may diabetes. Malaking tulong po ito sa kalusugan ng tao. Labi na kung naay mga problema nga common term na ginagamit na to, magsakit ang kuto-kuto, kabuhion, kanunay magsigi o panugabog aslom, Magnum C Herbal Capsule. Ayan. Pagka-acidic na gani kayo, kahit anong kape, mga kaibigan, iwasan po ninyo. Kahit ang Magnum C Herbal Coffee, kahit yan ay decaffeinated or mababa ang caffeine yan, pagka mataas ang acid sa katawan, nagtitrigger pa rin yan kahit papaano, kahit herbal coffee yan. So, kahit papaano po, mga kaibigan, iwasan muna pagka mataas pong acid sa katawan, ha? Yan, at least na yan, maging honest lang ang kami sa inyo. Kasi lahat po ay, hindi ko lang po alam kung ang iba ay sinasabi ba nila yan. Pero pagka mataas pong acid sa katawan, kahit po ang Magnum C Herbal Coffee ay decaffeinated o mababa po ang caffeine yan, kasi ang caffeine po ng kape o ang kaping herbal ng Magnum C, yung halimbawa isang sachet po, nai ha? 2 to 3% lamang po ang caffeine yan. Kung commercial coffee po, at least 70% ang caffeine. So ganong kataas po ang caffeine yan. Ang Magnum C Herbal Coffee ay at least 3% caffeine. So decaffeinated po yan.
2: Nabilong siya sa decaffeinated.
1: So mababa po ang caffeine yan. Pero kahit pa paano, pagka mataas ang acid, usahay magun mo trigger gihapon, no? Pero bisag niligod usahay tungod sa Magnum C Herbal Coffee, makaingon na lang tungod na sa Magnum C Herbal Coffee. Dili po, decaffeinated po yan. Mababa talaga yan. Mababa po ang caffeine ng Magnum C Herbal Coffee. Ayan, so at least mo na, malinaw po yan, mga kaibigan. Pagka mataas ang acid, kailangan po Magnum C Herbal Capsule. Mainam pong i-maintain kapag mataas ang acid, kanunay kabuhion, Magnum C Herbal Capsule. Ayan. Capsule po inumin. Pagka wala namang acid, hindi naman acidic, walay gibating ang kabuhion, nindot ang Magnum C Herbal Coffee. Napakainam yan. Hindi naman po siguro magte-trending ang kape na yan kung hindi po masarap na kape at hindi po nakakatulong sa kalusugan. Napakarami na ng testimonya na napapakinggan at naririnig din nyo sa programa natin. Iba't ibang boses, iba't ibang tao at iba't ibang lugar, mga kaibigan, ang kinukuhanan po ng mga testimonya ng Magnum C. Yan po ay hindi scripted. Maririnig nyo naman po sa programa natin, mga kaibigan. Ang scripted kasi, madali man masabtan, Mami Lucky.
2: Yes.
1: Hi, ako dahi si Kuan.
2: Hi, ako si Kuan. Nagagamit yung ko sa Magnum C Herbal Coffee.
1: Ayan.
2: Hindi pa ginagamit ang Magnum C, kaya ginainuman.
1: Pero anong mga testimonya sa mga senior, yung mga gina-play na to sa programa? Hindi scripted yan. Mula po talaga yan sa mga Magnum C users.
2: Mm-hmm.
1: Yan po ay testimonya na galing mismo sa mga Magnum C users, mga kaibigan. Dahil ang Magnum C, gapabiling!
2: Epektibo! Barato!
1: Greetings sa damang Mami Lucky. Daghan ang napag-greet niya.
2: Yeah, salamat po sa pagpaminaw. Especially sa tagsuki nga si Ma'am or si Nanay Celia Virtuosa Purisma, mga taga Francisco, San Francisco Agusan del Sur. I am your avid listener of your program.
1: Salamat po.
2: At constant user siya, Kapindrick, ha? Also, constant. A constant user of your Magnum C product.
1: Wow, salamat, Nay.
2: Pagmuingon ka constant,
1: always.
2: Always.
1: Ayan. Captain Jay and Mami Hilaki, always ko ka pamatisin yung programa. Bisan dili ko kanunay mag-text si Nanay Inara Clerigo ng Alegria, Agusan del Sur. Salamat po sa inyong laging pakikinig, Nay.
2: Thank you kay Judith Abelia from Surigao del Sur, Barrobo. Salamat po sa pagpaminaw. Si Ne Raut, ang mga taga Compostela, Davao de Oro. Shout out kay Jamie Ubuso o Ubusa. Salamat sa pagpaminaw.
1: Salamat po sa inyong pakikinig. Dakang salamat, Kapitan o Mami Hilaki. Igreet ko lamang po ang mga taga Cebu sa Matanao, Davao del Sur. Nakaantabay po sila sa programa natin ngayon. Si Tatay Digoy De Leon and De Leon Family. What a magnum si sa Matanao. Tay, sulayi lang ang ubang butika des Matanao. Basin og naalim mga butikang nahutdan. Nya basin og ang ubang butika na pay stocks.
2: Yes.
1: Sa Matanao na natay mga stocks di atay. Basin nahutdan lang ang uban.
2: Yes, sir. Ayan si Inday Irene og yang mama nga si Nanay Virginia Labawan nga sige daw kasapot kay di daw mag-grip. Hello po kay Nanay Virginia.
1: O Nanay Virginia.
2: Ay mo Nanay Virginia Labawan. Ayan ano si kapot-sapot-sapot na kay nag-grip na kanay.
1: Ay ba, sa sapot ni kanay.
2: Sapot daw.
1: Salamat imong tagana tug payong Nanay para di saputon.
2: Si Mercedes Lamera, salamat sa pagpaminaw. From Ugcaya, Davao de Oro. Basta Magnum Sigani, epektibo, barato.
1: Salamat po, salamat po. Si Ne Raut naminaw sa itong programa Des Compostela, from Nursery Ngan, Compostela, Davao de Oro. Nakaantabay, shout out po kay Jaime Obusa. Thank you po kay Ma'am Ellen Guerrero, lagi nakaantabay sa programa natin. Si Boss Joel Sumalo, nakaantabay po sa programa natin. Nanay Flor Flores, salamat po ng Bislig City.
2: Thank you rin po kay Nene Zamora Lampria. Salamat sa pagpaminaw. Si Aiza Gabao Paso, Captain Jake and Mommy Lucky, ask ko lang kung pwede po bang inumin ang Magnum C Herbal Capsule sa buntis from Lang, North Cotabato.
1: Ilang buwan po? Kasi ang allowed po niyan after 3 months pwede nang uminom ng ano Magnum C Herbal Capsule. Si Mommy Lucky nung siya ay
2: 37 months ako ang tiyan.
1: Oo, ginarisit.
2: Ay, weeks pala. So
1: girsitahan na si Mommy Lucky para pang pag-anak niya, boosted ang ihangkan ng
2: milk supply.
1: Milk supply. Mas daghan ang gatas niya. Healthy kayong bata yan.
2: Yan, taas ug ayor.
1: Mayon na. Si Tatay Wilson Katumaw, naminas na programa, Nanay Yunila Ligutom. Si Ellen, Ma'am. Ayun, nabasa na natin si Boss Joel. Si Hultans Napitan. Wala man mo'y live, Kapitan. Wami mag-live. Kihinay ang internet.
2: Oo. Si Angela Nenyo Lima, naminas sila karon, Captain Jake. Si Ate Inday, dumali nga nag cellphone daw. Tapos gusto daw siya mag-request og song. Kuya ko eh.
1: Unsa man nga song?
2: Kaning song nga multo.
1: Kaya ako po na nagkanta. Nanay Leonila Liguto, maraming salamat. Nanay Nilda Bantulio, nakaantabay po lagi sa programa natin. Si Mary Jean Ibanez, laging nakikinig yan. Salamat po sa inyong pakikinig.
2: Ayan, si Beroy Maria Lu, Captain Jake, naglalong-lalong ang inyong programa. Dari salamat po sa Cortez Surigao del Sur. Si Joyanne Palvine, salamat sa pagpaminaw. Si Nanay Perlita Rinoblas, ang mga taga-Compostela, Davao de Oro, salamat sa inyong pagpaminaw. Nay, happy to kita magkita-kita po hoy.
1: Salamat po sa inyong pakikinig. And namina sa programa Mami Lucky ang mga taga Isulan Sultan Godarat. Kamong tanan na lamang diha. Thank you guys sa inyo.
2: Thank you rin po kay Nanay Judith Saliot nga habang nagapaminaw sila, nagainom sila og Magnum C Herbal Juice kay Perting Inita daw karon, Captain Jay.
1: Si Nanay Marife Palma, kanunay gapaminaw des Bagumbayan. Nanay Marife Palma, Palma Family, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw.
2: Yeah, thank you rin po kay Shirley Cabanalan na naminaw sa Tandag City Public Market.
1: Uy, salamat po. Uy, sa inyo.
2: Salamat po, Ma'am Shirley. At saka syempre si Jovid Lopez Roluna, ang mga taga Santa Josefa, Puro 4, Permiga, Paminaw.
1: Rituta Family, Descabaca, Nanay Milagros Rituta. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw, mga taga-Bislig. Nanay Elsa Narkit, Nanay Lani Plaza, kanunay ka paminaw, nastawa. Nanay

0: Magalo rin, taga mga Rubies League. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Ne Labadia. Hello kay Daddy Dico. Salamat sa pagpaminaw. Ug si Elsa Relatado Praculos. May hapon
1: sa inyong tanan. Salamat sa inyong tanan. Ug si Nanay Wilma Magalong. Nakaantabay po sa programa natin. Si ang Tejero Family sa Midsayap. Again, Tejero Family sa Midsayap. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
0: Kuya Hoy, marag, again,
1: Dong Cantillo na mina sa programa. Salamat po, Dong!
0: Ayan.
1: Mabuhay ka.
0: Si Victoria Tambalo Lagmay. Salamat si Evelyn Cienes. Salamat po sa papaminaw. Si Ma'am Victorio Lagmay. Ayan. Si Aldrin Ondos. O si... Mauna ni Ron, kaya baliktad ang pangalan. Si Adrian Parajes Filiardo. Si Marlene Mando Memper. Salamat po sa papaminaw. Si Inday Rose Tejero. Salamat po.
1: Asa naman itong mga taga... dara, naminas na programa, mga taga Bislig ni. Ang mga taga SVPDC Finance Office Personnel, si Rose, namita natin na sa personal. Si Rose, si Camille, si Jane, and Sandra, di as mangagoy Bislig. Salamat po sa mga taga SVPDC Finance Office. Thank you kasi napagpaminaw di. Ay, napapamamilagi.
0: Ayan, salamat din po, Kina. Wait lang po, ha. Thank you rin. Wait lang, kaya naghang ako cellphone. Unsa naman eh. Si Kuan Captain Jake, namina po sa to karon. Si Ne Raut, ayan. O si Dong Cantillo. Ay, nanagita manin muna si Chona Impuesto. Salamat sa pagpaminaw. Si Dario Balani, si Moreno Maricel. Salamat. O si Ma'am Vilma Lechedo.
1: Salamat po sa mga... Gikan sa mga nag-inom sa laing brand nga ni Magnum C Herbal Coffee na gyud kay nalamian man pus lasas Magnum C. Nya gabaratuhan man pus Magnum C Herbal Coffee. Gituyo nang barato na kay para ma-afford ninyo. Mao gyud ni purpose niya na para mahimong affordable sa masa sa katawhan. May sa pobre makapalit ang pobre ba? May na lang makatilaw pug ana nga laming kape para sa tuang panglawas. Mao na nay ang tuyo gyud ni ana. Mahimong affordable ug magpabiling epektibo.
0: Barato!
1: Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin, ano kaya ang storya ngayong araw?
0: What?
1: Ano kaya ang matututunan natin sa programang Love,
0: Sex,
1: Marriage,
0: and Career?
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain Jay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, kay Mommy Lucky at sa lahat po ng mga tagapakinig ng programang Love, Sex, Marriage and Career. Isa po ako sa inyong tagahanga, Kapitan. Araw-araw ko pong inaabangan ang inyong programa. Hindi kompleto ang araw ko kapag hindi ako nakapakinig ng inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mikmik, Kapitan. Ang tunay ko pong pangalan ay Michelle, pero kinalakihan ko na ang tawag sa akin ng aking pamilya na Mikmik. Lumaki ako, Kapitan, na may katawan ng isang babae, ngunit may isang puso ng tulad ng lalaki. Opo, Kapitan. 8 taong gulang pa lamang ako ay alam ko na ang aking kasarian. Alam ko na ang aking nararamdaman. Alam ko na ang aking gusto. Bagamat nakikita na ito ng aking mga magulang sa aking paglaki, pero hindi po ako nabago ng panahon. Simula 8 taong gulang pa lamang ako, Kapitan, hindi pang larong babae ang nilalaro ko noon, kundi ang larong panglalaki. Kadalasan kong kalaro ay mga lalaki, baril-barilan, na sa halip sana ay nilalaro ko ang Barbie o manyeka. Kaya kitang-kita ito ng aking mga magulang, Kapitan. At madalas akong tinutukso ng aking mga kalaro noon dahil daw ako'y isang tomboy. Ayoko na nagpapahaba

Ng buhok. Kaya nung ako'y mag-high school kapitan, kitang-kita na ng lahat ng aking mga kaibigan at maging lahat ng mga taong hindi ko pakilala, ganun na kaagad ang kanilang pagkakilala sa akin, isang tomboy o isang lesbiana. Napakaikli ng buhok ko, kapitan, at ang binabarkada ko pa rin noon ay mga lalaki. Pinagpapasalamat ko na lamang po sa Diyos, kapitan. Kahit papaano ay hindi man o hindi man po ako nagdadamit babae noon o hindi man ako kumikilos pang babae noon, ay tinanggap naman ako ng buong puso ng aking mga magulang. Lagi lamang akong pinaalalahanan ng aking ama na hindi naman daw nasusukat ang aking pagkatao kung ano man ang gusto ko sa buhay. Basta wala daw akong naaapakang tao, basta hindi lamang daw ako gumagawa ng masama. Wala lamang daw akong sinasaktang tao, kapitan. Okay lang daw at tanggap nila ako. Maging mabuting tao lamang daw ako sa lipunan ay okay na sa aking mga magulang. Ang kabutihan ng aking mga magulang ay sinuklian ko naman ng maayos, kapitan. Natapos ko ang high school at nakapagtapos rin ako ng college.

Tuwang-tuwa ang aking mga magulang, Kapitan, dahil hindi naman nila akalaing makapagtapos ako ng aking pag-aaral. Sa lahat ng aming magkakapatid o sa lahat sa aming magkakapatid, Kapitan, ako lamang po ang nakapagtapos ng pag-aaral kung saan ako po ang hindi inaasahan talaga ng aking ama. Hindi kagaya ng aking mga nakakatandang kapatid na puro sila makamatatalino, mababait. Pero ako pa itong nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya proud na proud sa akin ang aking ama, Kapitan. Proud na proud sa akin ang aking ina. Hanggang sa ako po'y makapaghanap na ng trabaho, isang regular na buhay na kagaya rin po ng karamihan ang aking buhay. Bagamat minsan may mga panunukso sa mga tao sa paligid, bagamat minsan ay nakakatanggap rin ako ng panghuhusga ng mga tao sa paligid, pero gaya rin po ng karamihan, namumuhay ako ng isang normal. Hanggang sa isang araw, Kapitan, ay dumating sa buhay ko ang isang babae na itago na lamang po natin sa pangalang Joy. Magkaibigan kami ni Joy, Kapitan. Nagkakilala kami dahil lang din sa isang mga kaibigan o dahil lamang sa aming mga kaibigan din. Nung magkakilala kaming dalawa, wala naman akong planong ligawan ang babaeng ito, lalo pat alam ko na may asawa o may ka-live-in partner ang babaeng ito. Sumalit, sa paglipas po ng mga panahon, Kapitan, ako po ang laging tinatawagan ni Joy para mag-share siya ng kanyang mga pinagdadaanan, para ibahagi niya sa akin ang kanyang mga problema, lalo pa ng problema niya sa kanyang ka-live-in partner. Ang totoo, Kapitan, bagamat umiiwas ako noon dahil alam kong may ka-live-in partner na si Joy at meron ding mga nagpapayo sa aking iwasan ko raw ang babaeng ito kung ayaw ko ng gulo. Pero hindi ko mahindian ang babaeng ito. Sa tuwing tinitext ako niya, sa tuwing minimessage ako ni Joy para makipagkita siya sa akin at gusto niyang ishare ang kanyang pinagdadaanan, lalo pat may mga problema siya, hindi ko kayang hindian ang babaeng ito, Kapitan. Humahanap ako ng paraan para makipagkita sa kanya. Masaya naman ako, Kapitan, kapag kasinishare niya sa akin ang mga personal na bagay. Pakiramdam ko ay pinagkakatiwalaan ako ng babaeng ito. Minsan lang naman kasi ako nakakaranas, Kapitan, na may nagtitiwalang tao sa akin. Kadalasan kasi na mga tao sa paligid ko, liban sa aking mga magulang, ay hinuhusgahan ako. Kaya gumaan ang aking loob at proud din ako sa aking sarili, Kapitan, lalo na noong mga panahong ibinabahagi na ni Joy sa akin ang kanyang personal na buhay. At doon ko nga po nalaman, Kapitan, ang mga pinagdadaanan niya sa kanyang ka-live-in partner. Ang sabi niya sa akin, lagi daw siyang sinasaktan ng lalaking ito. Battered wife ang turing niya sa kanyang sarili. Lalo na kapag ka nakakainom ng alak ang kanyang karelasyon, ay nananakit daw ito, Kapitan, at napakabrutal ng lalaking ito. Hindi daw niya maramdaman, Kapitan, ang pagmamahal ng isang lalaki. Hindi niya raw mararamdaman o nararamdaman, Kapitan, ang pagmamahal ng kanyang ka-live-in partner. Simula daw nang mag-live-in silang dalawa, mabilang lamang daw sa kanyang mga kamay ang mga panahong naging masaya siya. Mabibilang lamang daw sa kanyang mga kamay ang mga panahong ngumiti siya sa kanilang relasyon. Kadalasan daw ay tumutulo ang kanyang mga luha. Kadalasan daw ay sinasaktan siya. Kadalasan daw sa kanilang relasyon ay umiiyak siya dahil sa pagod, dahil sa stress, dahil sa pananakit ng kanyang ka-live-in partner.
Awang-awa ako kay Joy Kapitan habang kinikwento niya sa akin ang kanyang mga pinagdadaanan. May mga pagkakataong napapayakap na lang ako sa kanya sa tuwing umiiyak siya sa akin. Sa mga panahong nagkukwento siya at habang nagkukwento ay tumutulo ang kanyang mga luha. Hinahawakan ko ang kanyang mga kamay. Niyayakap po sa Kapitan para pagaanin ang kanyang nararamdaman. Binibigyan ko rin po ng mga payo lalo pat may mga pagkakataong hinihingi niya ang aking opinyon. Hinihingi niya ang aking mga payo. Kadalasan lang naman kasi ay nakikinig lamang ako sa kanya. Kadalasan ay pinakikinggan ko lamang ang kanyang mga sentimento, mga hinaing niya sa kanyang buhay. Hindi ko naman inaakala, Kapitan, na darating ako sa pagkakataong mahulog ang loob ko kay Joy. Nung una ay ayaw kong maramdaman. Iniiwasan ko ang pakiramdam na magkagusto sa kanya bagamat physically attracted ako sa kanya dahil maganda naman ang babaeng ito. Maputi, mapupungay ang kanyang mga mata at mahaba ang kanyang buhok. Aaminin ko sa iyo, Kapitan. Siya yung tipo ng babae na magugustuhan ko. Kaya nung mga panahon na kahit pa alam kong posibleng mahuhulog ang loob ko sa kanya, na posibleng ma-inlove ako sa kanya, Kapitan, at kahit pa iniiwasan kong maramdaman ko yon, huli na ang lahat. Lalo na nung mga panahong hinahanap-hanap ko na rin siya. Pakiramdam ko kasi ay parang magkarugtong ang aming bituka. Hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ko na siya nakikita. Hindi kumpleto ang araw ko, Kapitan, kapag hindi kami nagkakausap. Pakiramdam ko rin ay siya lang yung taong nakaka-relate sa akin. Sa'yo lang, sa kanya ko lang naramdaman, Kapitan, na buong-buo ay tinatanggap niya ako. Sa kanya lang din ako nakapag-open up ng aking mga sekreto. Mga sekreto, mga bagay na hindi ko kayang i-share sa ibang mga tao. Tanging kay Joy lamang, Kapitan. Hanggang sa inamin ko na rin sa kanya, Kapitan, ang nararamdaman ko. Sinabi kong, pagpasensyahan mo na, huli na nung malaman ko at huli na, kahit pigilan ko pa ang aking sarili, pero hindi ko na kaya. Mahal kita at gusto kitang makasama. Ang sa akin lang naman, Kapitan, kaya ako sinabi ang mga bagay na yon ay gusto ko lang i-express kung ano man ang nararamdaman ko. Hindi ko naman inisip kung ano bang magiging sagot niya. Sa akin lang naman ay naging honest ako sa kanya. Pero nagulat ako sa sagot niya dahil sinabi niyang sasama raw siya sa akin kahit saan man ako magpunta. Iiwanan daw niya ang kanyang kalibin partner para sa akin. Kaya doon niyang isakripiso ang kanyang anak. Kaya doon niyang isakripiso ang kanyang buhay para sa akin. Sobrang nahulog na ang loob ko sa mga panahong yon, Kapitan. Hindi ko na kayang pigilan pa at wala nang makakapigil pa sa nararamdaman ko, lalo pat nalaman ko na na mahal rin pala ako ni Joy at handa siyang magsakripisyo para sa akin. Nagpasya ako, Kapitan, na pumasok kami sa isang relasyon at ibinahay ko si Joy. Nagrenta kami ng isang bahay kung saan doon kami nanunuluyan. Namumuhay kami na parang mag-asawa.
Namumuhay kami, Kapitan, na wala kaming pakialam sa kung anuman ang sasabihin ng ibang mga tao. Minahal ko ng sobra-sobra si Joy, Kapitan, dahil alam ko kung gaano niya isinakripisyo ang kanyang pamilya para sa akin. Bagamat nagigilty rin ako dahil sinabi ko sa kanyang ano ba ang gagawin mo? Paano mo gagampanan ang responsibilidad mo sa iyong anak? Ang sabi niya sa akin, Kapitan, ay gagawa na lamang po ng mga paraan para makita niya ang kanyang anak. Hahanapan na lamang daw ng mga pamaraan para makita at mabisita niya ang kanyang anak. Wala sa isip ko, Kapitan, nung mga panahon palang umalis siya sa kanilang tahanan ay galit na galit ang kanyang ka-live-in partner at pinaghahanap kaming dalawa. Ang sinabi lang naman kasi ni Joy sa akin, Kapitan, ay nagpaalam siya ng maayos at nakipaghiwalay siya ng maayos sa kanyang ka-live-in partner. Nung tanungin ko siya tungkol sa narinig kong balita, ay inamin niya sa akin na tumakas lamang daw siya at iniwan niya ang kanyang pamilya. Wala na rin akong magawa dahil nangyari na ang nangyari, Kapitan. Bagamat ayaw ko sanang umalis siya ng walang paalam, bagamat ayaw ko sanang lumaya siya o iwanan na lamang basta-basta ang kanyang pamilya, dahil ang usapan naming dalawa ay makipag-usap siya ng masinsinan sa kanyang karelasyon. Pero hindi pala niya ginawa dahil sa takot. Kaya basta na lamang daw niyang iniwan ang kanyang pamilya. Kaya galit na pinaghahanap kami ng kanyang karelasyon o ng kanyang ka-live-in partner, ang ama ng kanyang anak. Isang araw, Kapitan, nagulat na lamang ako nang tinawagan ako ng aking ina. Nakarating doon ang asawa o ka-live-in partner ni Joy. Nakarating sa amin at pinaghahanap kami. At doon nalaman ng aking mga magulang ang tungkol sa pinasok kong buhay. Kaya sinabi ng aking ina sa akin na, anak, itigil mo na yan. Tapusin mo na yung pinasok mo dahil hindi makabubuti para sa'yo. Simulat sa pool, kahit nung kabataan mo, alam ko na ang personalidad mo. Pero kahit minsan na hindi kita pinagalitan tungkol sa kasarian mo. Hindi ka nakarinig sa akin ng kahit na anumang masasakit na salita. Kahit pa mula sa ama mo, tinanggap ka ng buong buo. Minahal ka namin at pinag-aral ka namin ng maayos. Huwag mo naman kaming ipahiya dahil lang sa babaeng yan. Yun po ang sabi sa akin ng aking ina, Kapitan. Ang totoo, habang pinakikinggan ko ang aking ina na habang umiiyak ito, Kapitan, ay nasasaktan rin ako. Nalagay ako sa gitna sa dalawang panig, Kapitan, kung sino ang pakikinggan ko. Ang ka-live-in partner ko ngayon na si Joy o yung aking ina na pinahihinto kami sa aming relasyon dahil gusto niya na mabalik na ang babaeng ito sa kanyang pamilya. Ako raw po ang naging dahilan kung bakit wala rong ina ang isang bata o kanyang ina. O ako raw po ang magiging dahilan kung bakit merong isang bata na mawawala ng isang ina. Nasasaktan ako, Kapitan, pero mahal na mahal ko si Joy. Matapos kaming mag-usap ng aking mga magulang, kinausap ko si Joy tungkol sa aming relasyon. Sinabi ko sa kanyang bumalik ka na sa pamilya mo. Sinabi ko sa kanyang bumalik ka na sa anak mo. Pero hindi ito nagsasalita, Kapitan. Umiiyak lamang ito na hinahawakan ako. Umiiyak lamang ito habang niyayakap ako. Sa akin lamang daw siya nakaramdam ng totoong pagmamahal.

Matagal raw siyang nagtiis sa kanyang kalivin partner, Kapitan. Matagal daw siya nagsakripiso para pagbigyan ang gusto ng ibang tao. Ngayon lang daw siya nagkaroon ng panahon para piliin naman niya ang kanyang gusto. Hinding-hindi raw siya aalis sa piling ko, Kapitan. Hinding-hindi raw siya aalis sa buhay ko. Mangyari na ang mangyari, pero ako daw ang pipiliin niya.

Masarap pakinggan, Kapitan, na may taong handang magsakripiso para ipadama lamang sa iyo ang pagmamahal nila. Masarap pakinggan na may taong totoong nagpapahalaga sa atin. Pero nasasaktan rin naman ako, Kapitan, dahil alam kong binigo ko ang aking mga magulang. Nasasaktan rin ako dahil alam kong kaya lang naman sinabi yon ng aking mga magulang sa akin ay dahil mahal na mahal rin nila ako. At totoong kahit simula nung aking kabataan ay niminsan hindi ako nakarinig ng kahit anong masasakit na salita mula sa aking mga magulang. Ayaw ko rin sanang biguin ang aking mga magulang, Kapitan. Pero mahal na mahal ko si Joy. At kahit anong mangyari, saan man kami makarating, ay ipaglalaban namin ang aming nararamdaman. Hanggang dito na lamang po, Kapitan, ang aking istorya. And more power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang,

0: Marriage and Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: O di si Sandy, usa ka police auxiliary sa among trabaho. Ganun ay good ming magduka tungod sa 24 hours ang among duty. Pero sa dihang nakasulay ko sa Magnum C Herbal Coffee, di naman nung ko katulgon, udukaon. Kung pamati, mura naman nung ko nireduce o napulong katuwig. Salamat sa Magnum C Herbal Coffee.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy, ug sa tanang Felcris Branch sa Davao.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ni Nyapil, taga Porok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuwan manggod, ning magluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay nga ang di ko hangakon. Sa una, hangakon manggod ko. Karon ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C, gud kape, kaginang kapsula, kagaplas. Nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal manggod si sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman. Kaya na, kay ma-afford man na mo kay bisan pobre rin, kaya maka-afford manggod taana nga kapsula, kaginang tambal nga plus kagin ang tapi brato ra mangkod siya. Salamat sa Magnum C kay Captain G nga padayt sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuan. Salamat sa kay Captain G sa Ginoo.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pang, mga pinatang duha.
5: Pumunta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Pumunta sa aroma niyo, uy.
6: Ay, siyempre.
5: Be, tilawan ko. Ah! Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, mao na ang pinakabag-o nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni Pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia ang nakanindot pagid ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
5: Kung mao mang, ako sa bening rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar. Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice, lami.
8: Magnum C, lami kaayo. Orange or pineapple, fruity kaayo. Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Padada Davao del Sur, Ranis Pharmacy, MD Drug, Padada Drug, sa Kiblawan, Butika di Pamilya, Rochelle Drug House, Merce Pharmacy, ug Sabers Pharmacy.
9: Day, manakayan tag bus day para dali ta maabot.
6: Ha? Kabuhian man ko oy.
9: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi, Magnum C refreshing oil.
6: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
9: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
6: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion og biyahe.
9: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
3: Ang Magnum C Products mapalit sa Tagbina, Surigao del Sur, Femi Pharmacy, Pearl Pharmacy, Menkent Drug Store, ug Salianga Rosilian Pharmacy. Ang Magnum C Products halal certified and FDA approved.
0: Ayaw karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitumbalik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay safe o dili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalumtom o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi healthy tanawon, dili half dose tanawon.
3: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
10: Ikaw na pala.
11: Love.
12: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo, ha?
13: Sigurado ka?
11: Sex.
13: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
11: Marriage.
12: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
13: Natural. Kay sige kag pambabae.
12: Yes, nanawad
14: na kayo
12: po sa trabaho!
14: Hisgutan nato ang Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
15: Ingatan mo siya.
14: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Sex, marriage and career, love. Sex, marriage and career.
1: Kayo pa rin ba'y nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career?
1: Kawan nga ba ninyo, kabitan ako si Captain Jake.
2: At ako naman si Mommy Lucky.
1: Sa mga nangutan na Tandag City, kung asa mabalit ang Magnum C, naadiha sa Life Pharmacy sa Tandag City. Naapodiha sa Percy Pharmacy sa Tandag City, sa Yvonne Pharmacy. Kung gusto mo makadiskwento, doon na po tayo opisina sa Magnum C, diha sa Hiang International. Asa itong kalye, Mami Lucky?
2: Katong sayang international sa...
1: Kitaado diyang address, Mami Lucky, kay para ato silang sultian nga naamoy kahigayunan nga makasuroy sa opisina sa Hiang International. Pwede mo makapalit dito nga dunay na i-diskwento.
2: Yeah, sa Capitol Road, City of Tandag. Sa naag at bang nagina siya ka ng
1: Capitol Road.
2: Capitol Road.
1: Ayan, sa Capitol Road na lang na diha sa may at bang sa unsa nang kuan, unsa nang building gani?
2: Capitol Building.
1: Ah, Capitol Building at bang.
2: Oo. Mo na siya gitawag na siya Capitol Building Road. Building Captain JK naman siya sa Capitol Road.
1: So Capitol Building at mga anak ako magkag signage Hiang International.
2: Yes, makita niyo
1: so,
2: dito.
1: So nay mga produktos Magnum C diha makadiskwento mo.
2: Or kung katuod,
1: pwede mo nga mahimong distributor.
2: Yes, ayan. Or kung katuod sila sa U-Cakes Captain Jake, kailado man ang U-Cakes dito. At sa taas mi sa U-Cakes.
1: Ayan, taas sa U-Cakes. So mga taga U-Cakes din, aminaw na sa tuwang programa. Salamat po sa inyo.
2: Yes, pag humanyog palit og ganyang tinapay, lami gino siya parisan og kape. Saka lang mo dito, nanito ang atong
1: ayan. Sa Tandag City na hana, sa Kagwait, makapalit po bug Magnum C das Kagwait, Arasasan, Lianga, Padungnas, Barubo, nasa ang Barubo na sa Edfer Pharmacy.
2: Mm-hmm.
1: Halos na ng butika da sa Barubo na ano Magnum C products. O makapalit mo na. Shoutout po kay Chris Lindon, kay Jason, kay Shona, kay Iroy, kay Bonbon, JR, ug ang team Dahugan truck driver from Matanao, Double D Sur.
2: Nagkapamina sa itong programa. Sa pangalan sa team nila?
1: Team Dahugan.
2: Daugan?
1: Dahugan.
2: Pasabot sa Dahugan.
1: Abot sa Dahugan. Mga truck driver na sila. Salamat sa inyong pagpaminaw diyan matang mga taga Matanao, Mami Lucky.
2: Ayan. Salamat po sa pagpaminaw kina Romel Bisa Romel Bismanos. Salamat. O si Mercedes Lamera Tupas. Salamat po sa inyong pagpaminaw.
1: Sa mga naminaw sa itong programa nga, doon na mo yung mga internet, doon na mo yung Facebook. Pwede mo yung i-follow sa Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jake and
2: Mommy Lucky.
1: Captain Jake and Mommy Lucky na page. Pwede mo mga maka-follow sa mga diya. Si Judith Salyot, naminaw sa itong programa. Chendi Montero, nakaantabay des Mangagoy. Nanay Wilma Magalong des Mangagoy. Salamat si mo Nanay Wilma. Si Elsa Praculios, naminaw sa itong programa. Si Alma Murillo, mga taga Kagwait, Surigao del Sur, mga Magnum C user ni sila, Mami Lucky. Salamat sa inyo da.
2: Salamat po sa papaminaw. Si Arlene Galaw, shout out Captain Jake na minaw sa programa sa sityo Lamumay, Barangay Lakonon, Tiboli, South Cotabato. Medyo nalibog na ko sa ingon. Alas 6 po ng gabi dito sa amin.
1: Pwede mo makapaminaw sa Arlene Galaw sa 123.
2: Oh, ano daw, Top Gun, Corona Dial.
1: Minaw sila diyan. Pwede po may mapaminawan sa Launa. Si Nora Mungado. Ayan, nabasa na ni si Nanay Nene Lamprea. Namina sa itong programa sa Santa Josepa. Nanay Nene, salamat si Mudia. Hi, thank you, kaya ni Mudia, Nay.
2: Ayan, si Caroline Saludare. Sa 6 months po na buntis po, ilang capsule po ang pwedeng inumin sa isang araw. Ayan, bilang isang nanay or kanang bilang isang babae, may importante yun yung magpakonsulta sa atong OB, sa itong doktor, OB gynae na to.
1: Si Mami Lucky, 2 capsules per day siya
2: per
1: sa una.
2: Day. Morning and gabi, 37 weeks ko ato. So, mas maayipod nga mag-ask good mo sa inyo ang OB.
1: Para ano, para matambagan mo. Pero nindot kay na kay pangpabus na sa milk supply yang bata kay katong mga nakainom og Magnum C nga inahan diri sa kabadbaran na ay nag-send sa kwag picture nga ang iyang anak while bunti siya mga nakay sa gainom sa Magnum C. Pagawa sa bata kanang kwag kay ang bata ba kanang bidong busok bidaw kayo. Busok kay nga bata, lami kayo ka ng kusion, lami kayo ka ng pisiliton nga bata ba?
2: Maraga ka anak, gusto ko yung mga, maraga ka anak ko na punis ka pinjit ba?
1: Simbag ko.
2: Kaya pinahalang man, maraga lami kay kumutol, lami kay kusion.
1: Mingawan po diba tayo sa bata yan?
2: Uno? Ha?
1: Kung lami lang unta nga ka ng, kuan, magka ng, lami lang unta nga magbuhi o bata nga dili ka mapulaw.
2: Okay kayo.
1: Si Aizam Pasyo, namina sa itong programa. Thank you guys. Si Caroline Saludares, salamat sa inyong pagpaminaw. JM Josefa, Nakaantabay sa programa natin ang mga taga Crow Pro Enterprises. Sila Totsky, Dimple, si Janica, Namina sa taga programa, mga taga Crow Pro. Yan, si JM Josefa, kanunay kapamina sa taga programa. Thank you, kasi muna, brother!
2: Thank you rin po. Ug syempre, Captain Jake, ang ating programa naglanog-lanog karon sa Ukay Affordable sa Midsayap. O, nagsend si Boss Gio dari sa Toog.
1: Ukay Affordable, ug mga taga Sunlight Grocery nga kanunay kapamina sa taga. Salamat.
2: Sa mga taga Ukay Affordable Midsayap nga naglanog-lanog nga itong programa. Hello, kina Shang-Shang. Og Jen-Jen, Jan-Jan, Joy-Joy, og Jeffrey, yung pangalan ani ay, kung nangita ka og affordable na okay nga nindot kaayo, adto lang sa Ukay Affordable sa Midsayap. Kaabi-abihon ka nila Shang-Shang, Jen-Jen, Jan-Jan, Joy-Joy, og Jeffrey.
1: Aba!
2: Uyawa po lang
1: yung mga. Tinoy Jan-Jan, Jun-Jun.
2: Kinky. Ako ay, ako ang angga kay King-King man.
1: Amot, nganong anak man tamag angga.
2: Oo na.
1: Kita rin po na na.
2: Gang-Gang.
1: Oh, Gang-Gang.
2: Jack-Jack.
1: Lin-Lin.
2: Toto. Double names.
1: I don't know. Saying, asa ginakasugod na.
2: Ato ng siren sa mga kuan.
1: Amot o kasa na kasugod na nga. Pwede raman o tao sa pangalan. Dodong, ana, Linlin, Makmak.
2: Mukmok, charot.
1: Oh. Salamat sa inyo na ha, mga taga Sunlight Grocery o mga taga Mr. Donut sa Midsayap kanuna. Uy. Congratulations sa hapit na ilang kay Sano Grande.
2: Uy.
1: Oh, nana sila yung mall dyan, sa Midsayap.
2: Bunga.
1: Nina Oksab karon si Marita Sala ng Kabadbaran. Salamat sa inyong pagpamina, Nanay Marita Sala. Thank you guys sa Moda na Kabadbaran. Mga taga Hingoog, kumusta naman mo diha? Ug mga taga Maramag, mga taga Valencia Bukidnon, I hope all is well sa inyong tanan diha. Thank you. Nanay Mary A. Sigre ng Poblacion lang nakaantabay sa programa ninyo. Thank you kayo, Nay.
2: Ayan. Huwag siyempre namina po Captain Jake, si Lee Agustin Caniete. Salamat sa papamino si Aldrin Undots sa mga taga Kinuskusan, Bansalan, Davao del Sur.
1: Uy, Kinuskusan, salamat.
2: Asa na dapat ba naka...
1: Doon sa ano, lampas lang sa ano, lampas sa Digos. After Bansalan, Kinuskusan. Ayan, pa doon na makilala.
2: Yawa, ginali na
1: mga salamat.
2: Lugar, no?
1: Watakibaw nga, sunod gani. Ang atong programa, watakibaw. Basta yung atong programa, madungog na sa Socorro. Kaibaw ka nga, Socorro is nailado lang ng Socorro tungod atong kuan, katong si Commander Aguila. Ang katawa ba ito? Commander Aguila ba ito? Sa ganito ni sikat, ganito nga ng balita. Si
2: Diwata?
1: Dili, katong Commander Aguila ba? Si,
2: katong.
1: Katong bang nabaniog niya nga sa Socorro. Nailado ng isla ha.
2: Tungod sa iha ha.
1: Oh, hopefully, mas madayon ang among ano diha. Madayon ato ang radio station diha sa Socorro. Kasi sa isla, Mami Lucky, wala pa yung radio station dito.
2: Uy.
1: So hopefully, basin diha yung puhon, makaloy ang tas Ginoo diha. Makabutang tag radio station sa Socorro. Malay na ito, madungog tas Claver sa Madrid. Oh, makadungog na diha. Bisang asa, mabitong katagalog, midiri kay... Ang atong programa, mapaminawan magod sa South Cotabato, kung asa ang kasagarang tao diha, mga Ilocano, Ilonggo, niya ang common atong, or ang medium na itong gamiton is Tagalog para magkasinabta na itang tanan.
2: Dapat pala mag-umpisa na tayo nga ng mag-Tagalog para magkaintindihan tayo. Kasi mahirap naman ang hindi tayo magkaintindihan, hindi tayo magkasinabot.
1: Oman, oman.
2: Maka malisod tayo ng sabot niyan.
1: Tagalog ba? Isa ka, si Mano lang sa Manila. Nakabitbit ng isang sakong Tagalog. Apag hindi na marunong magbisaya. Pa akong bitong iro, nakaingungog, si. Si Sumambot Nelly sa Buklad, Asunso, na minas na programa. Uy, asa daw mapalit ang Magnum C sa Kapalong? Naana diha sa Kapalong. Halos tanang butikas Kapalong, naanay Magnum C. Naana po yung Magnum C sa Asunson. Sa Tagum, naana diha sa Jolly, sa New Market, nasa Premier Drug. Naana sa Doreen's Pharmacy, naana po sa Perpetual Pharmacy, halos tanang butika, das Tagum na ay Magnum C. Oy, yes. Duula lang sila, niya pangutan na may Magnum C diri. Oh, mutubag nagnaakayo, naganis panabo, naganis de Santo Tomas. Sa Erinor, sa Santo Tomas, mapalit ang Magnum C sa Erinor, Mami Lucky. Ato lang balikan ng kwento ngayong araw, mga kaibigan. Kwento po ni Mick Mick, ang ating share of the day, mga kaibigan. Isang lesbiana. I mean, ano sa pilaing term, anak, Mami Lucky?
2: Kuan,
1: lesbian siya eh.
2: Ako ay woman with a man heart. Ano sa bago?
1: Hindi na pilaing term,
2: anak. Complicated ba kayo?
1: Oo. Sige na lang, lesbian na lang atong tawag. Kasi isama po yung gaingon, anak. So, sa ka lesbian, Mami Lucky. Pero nakapagtapos siya ng pag-aaral. And naabot lang sa points ang kinabuhi na kipagrelasyon sa susa kababay nga minyo po Mami Lucky or liman legally kuan sila ka na bang nakigrelasyon sa babae nga dunay ka-live-in partner na daan niya, na ay anak na po sila. Nya karon pagdias babae peti sukwas bana kay wa man pud man ang hiday, wa man sila ingon nga nagbulag ang kanabi taong bulag nga nakasinabot sila ba. Igor again ni biya ra pud ang babae diretso nga ni uban sa iya ha. Nya siya pud ba sa kay bao kay abi man niya nga ang babae ni tugas tinuod nga ingon ba nga oh, nagbuwag mi sa kuwang bana, nagsabot na mi nga magbuwag mi duha. Mao iyang pagtuo.
2: Eh, battered wife lagi.
1: So wala, kumpiyansa po siya. So niabot man ang point mami laki or ang niabot man sa punto nga gipaninga, gipangita siya karon sa iyang bar, sa iyang bana, bana sa iyang kalivin. Niabot pa sa ginikanan, hanto niya medyo nagkasamok na daw. Niya, niyo na babae nga magkinaunsa, magkinaunsa, di nagyog kumubalik dito kay ikaw ra gyud ang akong higugmaon. Lamay po't paminaon, pero medyo complicated nga lang. Ha?
2: Nagkato ko sa'yo mo, lamay po't paminaon.
1: Hindi, lamay paminaon bitaw nga kanang naitaw nga maingon sa'yo nga bisag magkinaunsa. Proteksyon ng taka o di takabyaan. Ha? Lamay po't paminaon nga dunay gainana sa ato nga morag willing to sacrifice. Willing to kanang makig, makigunong sa to ha, habang buhay. But medyo complicated lang ang ilang sitwasyon. Mao na ilang sitwasyon kay ang husband wala pa madiningon magbulag gyud sila.
2: Basta ngita mga anak, di ba?
1: Ang term is kon sitaw gana pamilaki
2: cool off?
1: Common law ansa na?
2: Common
1: law partner? Common law partner na ano ba?
2: Common law tama, no, common
1: law. Oh. Ka-live-in, morang anak.
2: Okay, common law. Partner.
1: Partner. So, mama na yung sitwasyon niya, Mami Lucky. So, yung itong masulti na, Mami Lucky?
2: Kuan? Laban lang. Laban lang. So, yung sitwasyon, Captain Jake, no? Laming sa feeling na ay nahigugma sa imo na makabalo ka itong ingonin mo nga na muunong sa imo ha. Na, laming po na sa feeling niya. Niya. I'm sure kaning si Mick Mick, first time po na niya na-feel sa iyang tibuki na buhay.
1: Yes.
2: Nga kanang gugma sa babae ba nga kanang ganing andam nga muunong yun sa iya ha. Pero kung bisan unsa balibalingon man natog tanaw Captain Jake, hindi talaga maganda ang nahitabo. Bisan pag ka-live-in siguro to niya tong lalaki, bisan pag ginakulata siya sa lalaki, kasi wala man na isalitarong nasabot. Diba? So, mas importante yun na siguro magpabugnaw lang sa siguro si ano karon si Joy. Si Joy ni Mikni.
1: Oh, yeah.
2: Tapos si Mick pod siguro siya pod siguro Captain Jake akong tanaw ha siya pod ang kailangan gyud nga magdesisyon og ang siya ang dapat manguna og desisyon Captain Jake sa tama nga buhaton. Unyag ang tama nga buhaton is that kailangan niya isettle ang iyahang unang karelasyon bago sila nga magproceed sa ilahang kung gusto ba nila i-proceed or unsa ba. So kailangan isettle usa ang mga nabilin. Especially ang mga bata. Naman ang mga bata involved.
1: Yes. Nay bata man good involved, no? Mga good isang... Medyo, yun yung complications. Complications. Tama ba? Complications? Tama ba?
2: Conflicts. Conflicts.
1: Sorry. Takaan mo.
2: Para magnaisakit, complications.
1: Namina sa programa, di ay karon ang mga taga Phil Saga. Di sa... San, sa Agusan del Sur. Mga taga Phil Saga, namina sa programa.
2: Kaya kung ande, di ha? Si Ginger Abad. Dama kung kailan mo kayo sa Phil Saga.
1: Mga taga Phil Saga, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Anyway, kadali lang.

0: Dili lang ni kay kanabitaw ang thinking mga sa uban. Ngano mo uban ka? O ngano makiglasong ka nga babae man na. Dili man maayo pod. Dili lang sa ako moabot diha na nga side mami lucky or kana nga dala. Dili lang sa ako na mo'y subayo na ako. But ang akong tanawon diri, katong panahon nga nagbulag sila or ni biya ang babae sa iyahang pamilya. Which is mo man ti dili maupod or dili sakto. Kay wala may kanabang saktong kasabutan nga gibiyaan lamang po ng mga anak. We don't know po unsa yung mga real situation sa side po sa babae. Kaya wala mo po ito kahibaw po unsa pag ikamatuuran dito sa pikas. Kaya pwede naman good po nga mo istorya ang babae sa ato ang inana. Kay one-sided naman po o mahimaw itang one-sided kung di po itang makapaminaw sa side po itong iyang bana. Wala kahibaw po unsa yung tinuod nga sitwasyon. Kay the fact ka nangilad siya sa imuha pag uban niya sa imuha nga o nagsettle na mi dito. Nga mo nang mag-doubt na po kunya nga mutuo sa iyang version mami laki. Mura ba kung maingon siya sa kuwa o maingon siya ang babae sa tuwa ba nga gikulata ko dito.
1: Possible nga dili tinuod.
0: Na question magud ang iyang integrity because nangilad magud siya or nangatik magud siya. Niingon siya ba nga okay na mi nagsettle na mi dito. Pwede magud to niyang ingnon lang na pwede na magud siyang mga tuiran or kanabang pwede niya buhatan og excuse ang iyang gibuhat. Pwede siya mag-make stories, pwede siya magbuhat-buhat og storya para lang buhatan niyang excuse ang iyang gibuhat pod. Wala ta kahibaw sa ilang sitwasyon but ang pinakanindo sana ato is that settle una bago mo. I mean, itong magandang isa sa mga lessons sa kwento nating araw mga kaibigan is that bago ta musulod sa karelasyon, regardless kung kanang imong karelasyon dunay siya kalibin or kanang uyab lang sa saira usa gyud unsa gitan tinuod nga sitwasyon bago ka musulod sa usa ka relasyon. Nga naman pwede mo ka mabutang sa ilanganin pareho ani nga sitwasyon. Malay mo wata kahibaw unsa kalagot ang maong lalaki, nalalagay ka ngayon sa ilanganin. Malalagay ka ngayon sa alanganin and di nimo ma-blame ang pamilya nimo mik-mik because kung ako naman na ginikanan ma-worry you go nak ayo anak nak kay basin unyag unsay mahitabo si Muhadya kay sukuro ba kayong bana ana ba normal gina nga tambag sa ginikanan mga bitaw na nga una kamusulod usa ka sa relasyon saira usa ang tinuod nga sitwasyon. Kay if minyo gyud ay tinuod na or what if maayo pag gyud yung tanang relasyon niya nibiya lang dito mabutang ka sa alanganin kay basig ikaw ang dumbulon karon sa pariente, dumbulon ka karon sa karelasyon, na ikaw ang nahimong hinungdan, nganong ibiyaan sila.
1: Yes, exactly. Ana, correct, tama gid ka Captain Jake. Muna dapat i-settle usa unsa ang real score or unsang tinuod gyud. Settle things first.
0: So I think Mami Lucky, dili ni sa pwedeng matago ninyo sa tanang higayon. Mas maayo siguro nga tagaan ninyo og moment ang si Joy o ito yung mga partner nga ihasang klarohon daan. Kung di nabagyan siya dito, pagkatubang ay sila sa mga sa saktong proseso, sa saktong pamaagi para officially anday kasabutan nga ako sa kainahan, ako'y salaysay or kana man si tawag na kanang affidavit
1: explanation. Tama, affidavit.
0: Affidavit nga i-execute sa ni Joy nga usa ko kainahan sa bata ug di na ko kalimtan na ako obligasyon bilang usa kainahan sa bata. Ana man Mami Lucky, doon na magyunay mga affidavit nga para magkasinabot ba. Doon na magyunay i-execute ng affidavit niya na para magkasinabot ta, nga magbulag ta. Doon na yung mga affidavit na Mami Lucky nga pirmahan nga mao na itong kasabutan ha. Nga di nakamugukon na ko ha. Nga kung sa may ato ang naipundar nga gamit niya, ato nang ibaligya niya, ang baligya na, ang halina na, atong tungaon ha. Apil na tanan dito sa ilahang kasabutan.
1: Tama ginagkapin siya. Kaya nabay uban nga sa pag live in nila kay hindi mo siya mahulog nga conjugal property kay ka nang di mamukasail. Pero naay uban nga naay ka nang
0: sa kasabutan makuha na niya.
1: Murag na mag ipagpaningkamutan bang so, ang buha ang nagbuhat.
0: So mas maayo na bago unta ana. Pero na naman mo sa inyong sitwasyon ina na pwede siguro tagaanin mo sa moment nga iistoryahon ng maong lalaki. Pero dili siguro sa panahon ng init pa kayo ang ulo sa lalaki.
1: Tagaan sa ninyo og kanang.
0: Yeah. And pwede siguro
1: nga doon sa ang tanan.
0: Pwede siguro nga dunay mga tao nga mo-mediate sa inyo ha. Kanang mo-middle sa inyo ha para mutulay para dili magka-initay ang ulo. Para lang nay mga tao nga manalipod pod kung sakaling nay dili pagka sinabtanay or naay commotion nga mahitabo. Anak niya, kinsa man nga mamumediate, pwede nga mga ginikanan, mumediate kung ginikanan pwede. Sa pikas, ginikanan sa babae. para maghusay nga, o sige, wa na dyan ay kakaoyon sa ako, o sige, magkasinabutang officially, magbulag na ta, para payapa ang inyong ulo.
1: Yes.
0: Nga, ako bilang tao,

0: mik-mik, di na lang kung musubay atong dalan mik na kanabitang magkinaon sa mik, naa na magugay sa labutan or kanang kahibaw ka na ba unsay maayo unsay mali, kahibaw na po ka siguro anak, kay siguro for sure magsisimba mapun siguro ka nga kahibaw manjugub po ka anak ma, mik no, so di na kung maabot musubay ang nga dalan, for sure ikaw man imuhanan ng decisions kinabuhi. Di na lang ako na siya hubaron mik niya, di na lang po kung musulti anak kay basi maka-offend ko sa imong damdamin or maka-offend ko sa imong feelings, ang ako na lang nga kahibawa man ka unsay sakto, kahibawa na ka sa unsay tama diha, unsay mali diha. Ang ako lang pag-ampo, Mick, nga pili ang mga butang nga bisan man o sakripisyo ka basta kay tama, dito ka sa tama, ana. Kung unsay sakto, dito ka sa sakto, Mick. Bahalag magsakripisyo ka, bahalag magantos ka, basta kay kahibawa ka nga unsa na ikamaayo ni mo, dito ka sa ikamaayo nga subay sa balaod sa tao o labaw sa tanan, subay sa balaod sa Ginoo. Ayan. Kana nindot mo na nindot nga basihan nga manginabuhi ta nga payapa atong isip kay kahibaw ka nga misubay kas balaod sa tao, labaw sa tanan misubay kas balaod sa Ginoo.
1: Yes.
0: Ana ra mik. So medyo gipahirapan minimo mik kay napapaisip pud mo sa kay maayo ning tambag ani niya no.
1: May gwapo aning buhat ani mga... mik mik. Kani si mik mik ma-remember nako tong pagkaon ako sa bata pa nga mik mik ba.
0: Pulburon.
1: Gano'n ako.
0: Itong gatas ba ito? Kanigis
1: mikmik ba? Oh.
0: Agatas ba na pulburon?
1: Maragatas ba?
0: Oo. Oh. Anyway, Mik, ha? Congratulations sa imuhang kwan. Congratulations.
1: Congratulations. Kaunta.
0: Di, Mik, congratulations sa imuhang kwan. Ganang inyuhang relationship kay at least once and for all, I mean, once and for all, once upon a time, na, kana bang, saan naman akong words yung ngayon na mag-once upon a time?
1: Muna ka, Kap. Mga
0: kaya bang makaingon na once upon a time. Naniagi po gana nga moment.
1: Kasi congratulations. Kung baga, ano lang. Balikan lang mo ang mga panahon nga kanang magnalipay ka. Na, kaya makapanasig po ba yun sa imo sa hay?
0: Hindi man po maka-experience ka na. Makarelate po nga na. Makasabot po nga na nga. Niagi po ka sa mga sa imong kabataan, siguro ginabuli ka, wapong kakasulay mga relationship, nga naasiguro ka sa mga panahon po nga gusto po na po kinagustuhan nga tao pero di ka magustuhan because sa imuhang kasarian or sabi kasarian ba na mami laki?
1: Yeah, gender.
0: Ayan. Gender preference siguro.
1: Ah, preference, yeah.
0: Ayan, preference, ayan.
1: English lang yung mukap.
0: Dili kay kasarian.
1: Kasarian meaning gender man na, kasarian, babae, lalaki. Ano?
0: Ang imuhang, yan, kasarian yan, pero ang yung preference.
1: Preference,
0: ayan,
1: oh.
0: No, gender preference. Oh. So, mga na siya. So, unsay, niagi po ka ng life siguro sa unang, kanang ginabuli, same sa imang giingon sa mga niya, kanang nangandoy po ka nga,
1: how I wish,
0: makabaton po ko relationship, yan, now here comes kuan joy, nga nagpalipay sa imo.
1: Napafeel ang napunan itong mga sa una.
0: Nindot good ang taong kuan, kung sakto lang wa tay malabag ba di ta makatamak og balatian sa naman akong gisa balatian naman akong gita. Di ba kana wala kay matamakan nga pagbati sa tao ba or kanang wala kay matamakan nga damdamin sa tao. Di man gyapon ta magmalipayon ana Mik no sa tanaw lang nako ha di na magmalipayon kung do natay mga tao sa likod sa tong kalipay dunay gahilak di pod lami. May bata nga gahila kay way mama. Na ay sa likod sa to ang pagpangatawa sa tong pahiyom, doon ay bata nga gahila kay nangita sa iyang mama. So dili po maayo Mik, no? I mean, ako lang po nang isulti sa imo, basin makonsideran ni mo. Pero for sure, ikaw manggihapon ang magbuot niya na Mik. Kay bawa man kung alahe po ng dagan yun sa imong una-una. Bisang pag-istorya na ko na sa imo, pero ang bottom line, ikaw gihapon magbuot og desisyon. Ako lang, hinaut nga magmalipayon ka sa paagi nga wa kay nalabag nga balaod sa tao, labaw sa tanan wa kay nalabag sa balaod sa Ginoo. Mo na pinakanindot Mik. Mo na tinuod nga kalipay.
1: Yes.
0: Wala na oras, daghang kay salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Hinaut duna na pud ay nakatuunan sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
0: Ug manapud puhon magdungganay ta ako si Captain Jay.
1: Ug ako si Mami Lucky.
0: Ayaw kalimot sa panultihon nga ang mali, mali. Naay mga higayon nga dunay konsiderasyon. Sahay makabuhata, ni pinagis mali, maitama na to. May manginahan na panahon sa itong kinabuhi. Pero ang buot na kong ipasabot, Mami Lucky, kanang mali, nga kahibaw tang mali, yun, nga dili magbunga og tama.
1: Yes.
0: Maunay mali nga dapat na itong likayan. No? Ayaw kalimot niya na, bilang tao, makabuhat matag mali. Pero dapat paningkamutang itama. Maunay pinakanindot sa kinabuhi. Maunay lami, nga matang sa kinabuhi, daghan tag makatunan pinaagi sa pagbuhat o nakabuhat tag mali nga atong gipaningkamutang itama diha ta makakaton. Nya kung gabuhat kag tama, mas lami igyon na nga antusan nimo kay ang tama manggod kauban gyud na niyang sakripisyo pagantos. Basta magbuhat kas tama, kakambal na gyud ang sakripisyo ni ana. Nya makalaom ka nga sa unahan magmalipayon ka kay ang tama magbunga og tama.
1: Yeah.
0: Daghang kaayong salamat ug maayong adlaw sa atong tanan.
2: Marriage and career. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Yan roa taga 44 Barangay Concepcion Kabadwaran. Ya tong una god nagagamit mga regular na kapibitaw na kay nagamlagi bawal matong ang itis ningan. Di man ang Magnum C kay di man sayong panahon ang inatulutula okay naman yung paminaw. Herbal man dida ang tambal-tambal ba?
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
4: Ang Magnum-C mapalit sa Davao City, HB1 Pharmacy, Suiho Pharmacy, o Bria Pharmacy.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C.
5: Berto Loretti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nagmagnumsim ako, normal ako dugo, 130 over 80. Di rin na nagasakit na ako, ano ba? Iyan, hindi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
4: Ang Magnum-C Herbal Capsule, Magnum-C Herbal Coffee, Magnum-C Refreshing Oil o Magnum-C Organic Rub mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy o Butika Morilla.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C.
6: Hermana Antiga Pransa, gay natuan ni. Ganahan ko magamit sa Magnum-C kay kung kumari may nag-recommend sa ko ang paggamit tud na ko ani. Kining kamot nga wala dili makaisa sa taas. Karon buyag bisan pagsaluyo makaisa na. Ug nagpasalamat kito ni Magnum-C. Tanan nga produkto sa Magnum-C akong gigamit. Nakaayon gyud ko. Aktibo barato pag yun.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
4: Ang Magnum-C Herbal Capsule, Magnum-C Herbal Coffee, Magnum-C Herbal Juice o Magnum-C Herbal Massage Gel mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan, Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy o Butika Hinatuan.
0: Good morning, Mang.
1: Uy! Good morning, Pang. May kini mata na kapang. Dali pa, mga pinatang duha.
0: Kumuta ng...
1: Dali ni mga pita, tilawin ng kape.
0: Kumuta sa aroma ni, uy.
1: Ay, syempre.
0: Be, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami yung kayo.
1: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum-C Herbal Coffee man na siya, Pang.
0: Magnum-C Herbal Coffee?
1: Oo. More na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kaya ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
0: Kung maumang, ako sabi niya rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higop-higop aning Magnum-C Herbal Coffee.
1: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum-C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum-C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum-C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
4: Ang Magnum-C products mapalit sa Lapinigan Agusan del Sur, BKN Store, Soriano Store, ug sa Loreto Agusan del Sur, Gido Pharmacy. Sakit imong ulo? Duna ba kay gahi nga ubo? O di kayay kanunay kang malipong? Niya na ang solusyon na makatabang sa imuha.
8: Magnum C Massage Gel. Magnum C Massage Gel. Epektibong gamiton sa mga paglabad sa ulo, pangmasahe sa mga kalikuran, panuhot, bikog, ug uban pa. Safe gamiton para sa mga bata, hilabi na sa mga buntis. Ug ang Magnum C Massage Gel, FDA approved pa. Haplas nga humot ug makaayo pa. Magnum C Massage Gel na. Magnum C Massage Gel. Ang Magnum C Massage Gel mapalit na sa tanang butika ug parmasya nga duol sa inyong lugar.
9: Ang Magnum C products mapalit sa Tulunan North Cotabato, Medcris Pharmacy, St. Mary's Pharmacy, John Pharmacy ug Boras Pharmacy.
10: Day, manakayan tag bus day para dali ta maabot.
11: Ha? Kabuhian man ko oy.
10: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
11: Hala, nindot lagi na day. Akong sim auton daw.
10: Mmm,
11: refreshing lagi. Lami sa paminaw.
10: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
11: Refreshing oil gyudi ay nindot ni para sa mga kabuhion ug biyahe.
10: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
9: Ang Magnum C products mapalit sa Bayugan City, Agusan del Sur, H&G Pharmacy, Moms Pharmacy, INI Pharmacy, Israel Store ug HK Generic Pharmacy.
12: Love, sex, marriage and career.
13: The time now on FMR. It's 3 o'clock.
14: 96

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Mga kaigsuunan, maayong adlaw. Inyong mabati karon ang programa sa Tagum Cooperative nga naguluhan og Tagum Co-op ang tubag sa panginahanglan og giya sa kauswagan. Ang maong programa nagtumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba ug naningkamot nga maghatag og higayon nga mouswag ang kinabuhi sa mga katawhan hilabi na sa mga miyembro niini ug sa mga umaabot pa nga magpamiyembro. Ania karon ang modumala sa maong programa.

0: mobile app, no? Yes. So and soon, no, all our major loans is magiging available na rin siya.
1: That we are yet to explore pa para sa ating mga major loans. Hopefully, Sir Bobet, andyan na yung soon sana, no? Hindi man sa this year, baka next year, in God's grace, available na yung mga major products natin sa TC Mobile app para wala nang mataas na pila, you cannot spend for a dime para magbiyahe, para sa gasolina, kasi malang gasolina ngayon,
0: yes, so,
1: pwede na matransact over the phone. Okay, so ayun po yung mga produkto natin. Marami pa po ang mga produkto natin na pwede ninyong ma-enjoy or ma-avail. Yung, I have one question, Sir Bobet. Yung emergency loan ba, can be transact na sa ano, TC Mobile app?
0: I believe di pa ata.
1: Okay, so the cash, ano ba yung?
0: Cash advance. Convenient loan. Mm-hmm. And all mga benefit loans.
1: Mm-hmm. Okay, ayun po. Marami pa po yung mga products natin sa Tagum Cooperative. Depende na lang po yun kung ano yung mas enticing, mas suwak sa budget po ninyo, suwak sa mga resources po ninyo, sa income po ninyo. Just visit our Tagum Cooperative. Marami na po tayong mga branches all the way from Mindanao. So, explore lang. Meron, you can also go and check sa ating website, that's www.tagumcoop.coop. Okay, so andun po lahat ng mga ano natin, branches and satellite offices, including their addresses. So para malocate po ninyo kung saan yung mas pinakamalapit na branches and satellite offices. Okay, so I think lahat ng napag-usapan natin all about government employee salary loan at private employee salary loan ay natakil na po, where in fact we even extended it, no, for some other loans na ina-avail dito sa ating Tagum Cooperative. Now at this point in time, ibibigay po natin yung ating text promo question, kasi of course meron po yung mga nakikinig talaga ngayon naghihintay para sa ating question. Napakadali lang po. Puntahan natin ang ating government employee salary loan. Ayun po. Okay, sa ating government employee salary loan, kanina meron po tayong dalawang klase dyan. We have GCEL Barangay, and we have GCEL Local, National, and GOCCs. Okay, puntahan natin ngayon ang Local, National, GOCCs. Okay, magkano ba yung maximum loan amount para sa ating mga supervisory employees, elected and appointed officials? Magkano nga ba? Malaki yon. Magkano nga ba ang pwede nilang ma-avail na loan para sa mga supervisory employees or elected and appointed officials? Again, ito po yung government employee salary loan natin, specifically for the local, national, and GOCCs. Okay, i-type lang po yung tamang kasagutan po ninyo kasama ng inyong pangalan at lugar sa ating numero 0919-069-3382. Ayan. And maraming salamat, Sir Bobet and Sir Real, for your time para sa ating discussion ngayon. It's a very productive, harmonious, and full of learning para sa ating mga produkto na natakel, GCEL and PCEL, Private Employee Salary Loan and Government Employee Salary Loan. Now, I'd like to take this time para sa ating mga bisita, para sa kanilang mga parting words. Baka meron silang gustong i-shout out, mga katrabaho, mga kapamilya, mga dear ones, or kung ano pa man yung mga gusto nilang sabihin para sa ating programa. Let's start with our very own SCG manager, walang iba si Sir Bobet. Go again, Sir Bobet.
0: Thank you, Sir Ken. And of course, maraming salamat sa pakikinig, and continue to support Tagum Cooperative, no, and avail our members, avail our products as well. And sa lahat po ng mahal namin sa buhay, kapamilya, kaibigan, good luck, no, and always ingat tayo palagi.
1: Ayan, what a sweet remarks from our SCG manager, Sir Bobet Corilla. Thank you so much again, Sir Bobet. And of course, this time, mapapakinggan po natin ulit ang ating credit analyst from Panabo, Sir Rilieto Grado. Sir Ril, take it away.
2: Yes, sir. Thank you, Sir Ken, for inviting me here. And thank you also, Sir Bobet. So, shout out sa lahat ng mga future borrowers dyan. So, what are you waiting for? Apply na. So, thank you din sa lahat ng nakikinig ngayong araw na to. So, and shout out din sa lahat ng empleyado, especially sa Panabo branch, kay Sir Franz, Sir Barry, basta sa lahat. So, till next time, kung kailangan natin pag-usapan ng ibang products, so andito lang kami. Our doors are open. Kung nasa man kayo ngayon, just visit our offices, kung saan man kayo mas malapit. So, we are ready to serve you. And for the last words, salamat sa pagsali.
1: Wow naman. Parang i-insert na ako, ang dami pa pala ang gustong sabihin. Well, full of words and gratitude yung mga bisita natin ngayon. And that, we are also extending our appreciation, Sir Bobet and Sir Real, for gracing our radio program. And sa mga nasa live stream pa natin dyan, again, please don't forget to share our live stream para mas marami pa po ang makarinig ng ating balita, yung programa natin ngayon. And please don't forget to follow our official Facebook page para updated po kayo sa mga susunod nating programa at sa mga latest developments ng ating kooperatiba. Once and for all, ako po ang inyong lingkod, it's Kuya Ken. Samahan niyo po kami sa susunod nating programa at kasama po natin ngayon ang ating mga bisita, walang iba ang ating SCG manager, Sir Robert Corilla. Kaway-kaway sa ating camera dyan, sir. Ayan, Sir Bobet. And of course, ang ating credit analyst all the way from Panabo branch, Sir Rilieto T. Grado. Kaway-kaway, sir. Ayan, abangan niyo po kami sa mga susunod nating programa. Daghang salamat, og dalaygon ang Diyos.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, the sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Handa ka na ba?
4: Welcome!
3: Ito na. Magsisimula na.
5: Ayaw na ugdo gaya, kaskasan ng gitara.
3: Ang FFMR. Timog Lukas.

Text lang ko sa itong numero 0951 or 0910-796-7435. At syempre sa itong mga ka-vibes, Gaboy Day, or gustong mag-request, kung nakikanta nga gusto ni mong madungog, anara itong text line ka-vibes. Text lang sa numero 0951-220-0478. Pwede po ninyong sundan ang itong matag programa or matag live stream ka-vibes. Search lang sa Facebook ang itong Facebook page, ang 96.7 FMR Davao de Oro, 96.7 FMR Davao de Oro. Pakilaykan pa kalo ka-vibes. Sino wala pa ka na-like, naka-like o naka-follow, syempre tapusin pwede nga share mo itong Facebook live karon para bibo itong panaguban. Bibo itong panaguban sulod sa dawa ka oras ng programa. Alas 4 nato sa alas 6 sa ka-vibes ka-pamilya. Awas bon, pakilike and follow sa itong Facebook page, ang 96.7 FMR Davao de Oro. Huwag yung kalimot ka-vibes, kaya po mo view ka sa itong Facebook live, leave a comment ka-vibes. O syempre sa mga ka-vibes sa itong gusto ga on the go, gusto makapaminaw pamagi sa itong mobile apps, search ka-vibes sa ito sa Play Store ang FMR Philippines. Nakita nyo sa pinakababa ang FMR Davao de Oro. Basta ka-vibes ang 96.7 FMR Davao de Oro, inyong kauban sa lokal nga musika o inyong paborito nga music station ka-vibes, ang pinakamalupit nga radio station ka-pamilya ka-vibes. Ang adlaw nga Sabado, hatog yung ihatag ang suporta sa itong mga local artists ka-vibes. Ayaw dili na ito hulaton nga sikat na sila sa tibuok Pilipinas bago na ito suportahan. Sugdi na karon ka-vibes, paminawa ang ilang mga kanta. I-request sa radyo, okay, share sa social media, i-follow ilang mga Facebook page, o kung naamoy higayon ka-vibes, paminaw sa ilang mga kanta pamagi sa Spotify, Music, YouTube. Pagbili ng comment, pag-like, o pasin pwede ka-vibes inyong i-share. Kaya mga lokal nga artist, parehas na ito ka-vibes, sagsugod-sugod sila sa gamay nga damgo. Huwag basin ang artist ngayon mong girequest karon sa FMR Tingog Lokal nga programa, o yung maabot nga pangalan ang madungog sa tibuok Pilipinas. Sa mga ka-vibes, support local artists, support local music, support our own ka-vibes. Mag-shoutout sa itong mga naminaw, sa mga ka-vibes sa ito nga nasa ilang balay na sa trabahoan, sa mga nag-drive karon, sa mga nagbiyahe, sa mga nagnegosyo, mga farmers, workers, sudyante, sa mga OFWs nga naminaw pamaagi sa online. Huwag sa tanang naka-tune in sa itong Facebook live, kung naminaw silang tagsa-tagsa ka mga radyo sa dahil nga na 6.7. Mayang hapon, huwag siyempre may pagkaminaw ka-vibes. Special greetings usab sa mga ka-vibes sa ito nga kanunay nga nagkapaminaw, kanunay nga nagka-share, kanunay nga nag-like sa itong Facebook page o sa itong Facebook live. Siyempre sa mga nagpadala sa ilang mensahe, sa ilang greetings, requests, magi sa pag-text sa itong numerong 0951-220-0478. Huwag siyempre may pagtanong sa itong Facebook live ang Kuya Rick Rick Urbuda dira sa may Barangay Pangutusan. Yan, salamat always sa pagpuminaw, siyempre sa pag-share, sa pag-like sa itong matag Facebook live dira sa itong Sibihanan. Kang John Lloyd Urbuda Mamulkitay. Ay, mahapon ka ni Mudra John Lloyd. Hayahayang John Lloyd ay apel sa lista sa Mamulkitay. Huwag karoon ka vibes, gikan sa mensaheng salig sa Ginoo. Ato po pabinaon ang usaka kanta nga puno sa kusog, apangandoy o inspirasyon. Huwag ka vibes, huwag kinahanglan ni mo gamay nga push karong adlawa kani para kanimo ka vibes. Next song ka vibes, motivasyon, gikan kang Edison Anunciado. Enjoy the music, na lang sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro, your favorite music radio, kapamilya, kapamilya.

0: mga kabarbs, mo ito ang kandungog na itong kanta. Motivasyon nga kanta ni Edison Anunciado. Our tagiya sa AA Records dira sa may Bukidnon. Bro, may mahapon ka ni Mudra, bro. Labi na ang mga local artists po na ito dira sa Bukidnon. Kang Simple Rhyme, kang Cyril Siparis, or tagiya po sa may CBS Music Recording Studio sab. Sa mga kailan na ito dira, or sa mga kabayb sa ito dira nga nagtaro sa itong Facebook Live, sa mga higala na ito dira ang mga local nga artists sa Bukidnon, bisita ka kabayb sa AA Records para pwede nyo i-contact si Edison Anunciado. Or bisita usab ang CBS Music. Bisita usab ang recording studio ni Cyril Siparis. Una kay Pangandoy ka vibes, ayaw kahadlok musuwa. Ayaw kahadlok na musugal, or ayaw kahadlok na musugo. Napakyas ka, bangon, ang kapoy, pahulay ka ba? Ayaw kalimot nga, ayaw surrender ka vibes. Ayaw sahay mga ka vibes, ang kinahanglan yun na to. Aron makapadayon kayang gamay nga motivasyon. Sa kamaayong pulong, huwag sa kakanta nga nagtandog o makatandog sa itong kasing-kasing. Huwag speaking of kanta ka vibes, tapagin tayo sunod nga lokal nga awin ka vibes sa atong ipasundayag diri sa programang FMR Tingog Lokal. Kung ang kinabuhi usahay sa amo ka vibes, ang gugma makalibog ug ang problema murag katapusan. Ayaw ka balaka na ay musika ka vibes. Ayang musika dili lang paminawon, usahay mo giniyang makasulti sa atong mga gibati. Gibati nga dili na itong masulti mga ka vibes pinaagi sa world. Enjoy the music ka vibes. Kaya itong next song saka gikan sa lokal nga artist na to, pero usa ka tawo nga important. Ay bagaminaw kani mo dra amigong Francis Ken from New Zealand, muni ang original nga kanta ka vibes. Available kini sa tanang music digital platforms, Spotify, Apple Music, sa YouTube, TikTok, Facebook Reels. Pwede niyo paminawon ka vibes, search lang ang kantang next song na to karon, Musika by Francis Ken. Enjoy the music. Tara lang sa iyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Talk About the Oro para sa programang FMR Tingog Lokal.
1: FMR Tingog Lokal.

0: Kabibes, kababilya, ngatong oras. Sakto kay kabibes ang ngatong oras karon para sa lamian nga pagpangapi ug paghigup-higup sa lamian nga sabaw dira sa may New Zealand. Lanog-lanog ka dira sa amo kusina, amigo, while naghigup-higup og lamian nga sabaw. Sa mga kabibes, sa dira sa may kasilinganan ni Francis Cans. May pagkabilaw, may pag-tunin ka niyong tanahan dira, kabamilya, kabibes. O siyempre sa kaubanan ni Francis Cans, sa iyong partner ka, Ma'am Rona, sa iyong duha ka anak, may pagaminaw, may pag-tunin ka niyong tanahan dira. O siyempre, mayong oras dira sa inyo. Mayong gabi sa inyo dira, siguro alas 9. Ama ba ko, amigo, alas 9 na ang oras dira sa may New Zealand. Kaya katong dito ko sa una, kabibes, katong nakahapit ko dito, nag-deliver ko o malunggay pandis, ay, malunggay pandisan, corn coping with malunggay ni amigong Francis Cans. Gikan ko diri ato alas 4 o naabot po ko dito alas 9 na sa gabi. Amigo Francis Ken, mayang hapon kini mo dira, amigo. Siyempre, salamat sa pag-uminaw, sa pagtanaw sa itong Facebook Live. Salamat sa pag-walop-walop na react, amigo Francis Ken. Salamat kini mo dira, amigo. Siyempre, mga kabibes, mag-play pa tao, puman sa atong advertisement karon, kabibes. Mag-play pa tao, daghan nga kanta ni amigo Francis Ken. Para madunggan gyud ninyo, kabibes. So, sa kanindot ang kanta sa itong mga lokal nga artist, kabibes. Lokal ni siya nga kanta or lokal nga artist pero important. Ano si amigong Francis Cans sa may New Zealand. Kabibes, yung pamilya, itong oras, alas 4:23.
1: That time check was brought to you by
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
1: That time check was brought to you by
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus!
4: Edwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul. Ubak, ug ka ng high blood. Ug sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini. Makaayog yun siya. Basta Magnum C, piktibo, barato pag yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Ang Magnum C Products mapalit sa
2: Nabunturan, Davao de Oro,
1: 5R Drugstore,
2: Cyber Drug,
1: Nebi Pharmacy,
2: Pharmacia Trinidad,
1: AAG Pharmacy,
2: ug sa Manat Nabunturan,
1: Ico Pharmacy.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
7: For more info, just visit MCOR Nabunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion, Nabunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: Familia ka vibes, ngayong hapon, ganatong tanan. Balik kita sa programang FM Marketing Uglukan. Grabe ka vibes kung ang kanta nagpahinomdom nato sa usa ka tawo. Ang musika, ginusay ang mahimong tulay para mabalik ang mga memories. Makabalik ta sa memories nga perte ninyong lipaya. Perte ninyong kusgakos samtang aduna di ay silay. Naikilig, naikalipay. Napo isa hay nga aray ko! Matang kanta ka vibes ni Francis Kenz ang Sayang Lang. Siyempre, kaninga kanta ka vibes available na po ni sa Tanang Music Digital Platforms. Pwede nyo i-search ka vibes ang pangalan lang ni Francis Kenz. Magawas na yung mga kanta ka vibes. Siyempre, ayaw kalimot nga ipanabi si mong mga kaila ka vibes. Amigo, naikanta ko na dunggan ba? Hindot kayo. Hindi na to ning isang trip samtang. Samtang nag-road trip ta, samtang mag-inom ta. I-search lang ang Francis Kenz. For my bagaminaw, shout out kay Ma'am Ruth Rimultanio, Puduy Pats o Kang Tolits. Shout out kanimodra Ma'am Rimultanio, salamat sa always kapag tune in, always kapag uminaw karon sa itong programa FMR Tingog Lokal. Mga vibes, kung naamo diha sa inyong lugar karon trabaho na sa balay o sa mga nagbiyahe, padayon, padayon lang sa pagbuminaw. Kinapat ay mga daghang ipang ipang play ng mga lokal ng mga kanta ka vibes. O siyempre, hi, good afternoon, pa-shout out po Uyohoy Family, Golyodo Family, Rock 12 Bantakan, New Bataan. Ano nga po, ganin mo, Sir Judel Uyohoy. Shout out sa Uyohoy Family o Golyodo Family. Labina sila sa may Purok 2 Bantakan, New Bataan. Sa so, mga solid ka vibes, ito na ang always ganin ka paminaw. Mayong hapon ka niyong hurot ka vibes. Salamat kayo sa pagkabinaw. Siyempre sa pag tune in, sa pag-comment o sa salamat Sir Judel o Sir Judel Uyohoy. Dahil lang mo diha, enjoy the music o minaut nga happy peaceful ang inyong Saturday karon. Well, you bataan Sabaw di Oro, may pagaminaw sa tanang mga solid ka vibes sa Dudra. Sabi ka, kusog na Dudra ka vibes. Ma'am T.C. Ortez Sentapa, ma'am, mayong hapon, mayong buntag, mayong gabi eh. Grabe ni si Ma'am T.C. Always good siya nag-text or nag-chat sa ka dinis na to ka vibes para mo greet sa mayong buntag, mayong udto, mayong hapon o maulan nga hapon. Kani mo drama, Ma'am T.C. Ortez Sentapa, mayong hapon kani mo drama. Siyempre, salamat sa pagkaminaw sa itong programa karawang FMR Tingog Lokal. Pag-greet diha, Dol. May hapon ka ni Mudra Gary Panibaan. Nilakaw ko arong talim. Muli ang inanglan na ito ka-vibes nga sa itong mga matag-programa. Salamat kayo kay adunay nagpaminaw, adunay nagkatanaw sa itong Facebook live. Isa po ni si Gary Panibaan nga always good nga nagka-comment sa itong Facebook live. Garag, salamat Garag. Siyempre, ang pingi o ralimanan ni mong Robinson Supermarket dra. Isa na siya ka-tag-iya sa Robinson Supermarket. Diyo kalimot ka vibes nga pwede ka magpadala sa imong greetings. Alamin na kang nag-text ka ron kang 238 ang last number. Mayong hapon Kuya Jason, naminaw may kanunay sa imong programa di sa Muntibista. Salamat sa itong mga ka vibes na sa may Muntibista. Shoutout sa tanan natong naminaw diha. Salamat sa inyong kanunay pag-uminaw sa programa or di sa itong sibihan. Ako kayong nga suporta ka vibes sa itong mga lokal nga artist. Siyempre sunod sir, mag-text ka sir, apili yung pangalan, apilido or exact address para ito ang ma-shoutout ang inyong nindot nga pangalan. Tatang oras ka, pamilya ka, vibes, alas 4:38 na. Parayan ka mo sa pagkaminaw din sa inyong paboritong tambayan, paboritong radyo, ang pinakamalupit na radyo ka, vibes, para sa programang FMR Tingog Lokal. Siyempre, natay singit ka mga greetings. Grabing, grabing lanug-lanug diri sa amigo, lingi ang mga silingan. Bisita ko diha sa station next year, amigo. Kanta ta, sayang lang.
1: wala na ba sa kasingas?
0: Ah, shout out di ay ko sa mga cousins sa Contreras sa New Bataan, mga kanastra. May pagaminaw sa tanang mga kanastra family tara sa may New Bataan usab dao. Greetings kami from Francisca. Siyempre sa mga kabibes ato nga always good nga nagapaminaw. Salamat always ug always ka pamilya kabibes. At mga kabibes usab nga nasa lang pa ni Malay karon kauban ng ilang pamilya. Ug siyempre kang Kuya Tolits nga grabe ka match. Ay, grabe ka nga. Mga New Year kang Kuya Tolits. Sort of ga. Butoy-butoy si Kuya Tolits karon. Kuya Tolits, grabe ka match ni Kuya Tolits karon. Ay. Kabibes ka pamilya nga tawara sa alas 4:39 na. Ayon sa pagkuminaw, dire sa inyong paboritong tambayan, paboritong radyo, sa programa ng FMRT Ng Uglukan. Ano itong next song, kabibes? Amigong Tunay, Medjan Corpus.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Junaling Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
8: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat Ginoong, nga gitultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa jud.
7: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
10: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa man kalami kauna, no?
12: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad. Sizzling pork riblets. Back ribs. Green soup. Sweet and spicy deep fried tilapia. Halo-halo. Cheesy. Tokbokki. Korean rice bowls. Bulad rice. At ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa.

0: with proper diet and exercise. MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyon ning magpadialysis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 90.

0: Aras sa FM, mga kapamilya, ka-vibes, alasengko, tres na. Sa mga ka-vibes na ito, kapatayan nga nag-tune in. Mayong hapon, may pagkabinaw ka niyong tanan, ka-vibes. Oto ang kanta, ka-vibes, nga sa akong heart. Agikan kang bonsa, bonsaw.
1: Pero lang to kumuda.
0: Sa kini ka-vibes, sa mga entry sa Bispop, ka-vibes. Siyempre, doon na yung pinakabagti ka niyong lyrics. Sa imong pagkalaagan. Nasaag ka sa akong dugo, may misyon na.
1: Babaero lang ko kumudaghan ka.
0: Ay nga po, sa kong partner, dura kang may misyon na. Kang sa akong dua ka na, kang Jess Mabrick, kang Margo, Ate Margo Alison. Ang hapon, kaniyong tanahan ngayong pagpangapidra. Sa mga ka-vibes, ato nga padahin nga naminaw. Salamat ka-vibes, mayong hapon usap kaniyong tanahan. Sa mga ka-vibes, nga nagigup-higup silang kape karoon, mayong hapon kaniyong tanahan. Shoutout sa mga Tagupa, diya sa Montevista. Sa painitanan ni Nilo Tagupa, diya nga Putumaya, nga naisagul nga balon. Mayong hapon, sa tanang ka-vibes, dura sa may kapainitanan ni Nilo Tagupa nga naadaw lamian nga Putumaya o lamian usap nga balot or Putumaya with balot. Ay nga po, kinamudra boss Nilo Tagupa ang pinakabagtik nga bao-bao driver tran sa may poblasyon Montevista pinakatibay o bao-bao kay yung bao-bao kay pwede rin mo ignon nga dala ko sa terminal. Masunod na to yung bao-bao kabay. So syempre yung bao-bao kay sulat nakabagtik nga bao-bao dala sa poblasyon Montevista. May nga po ganun mo tra boss Nilo Tagupa. Syempre gikan kanina greetings gikan sa imong guapo talented o imported nga gagaw mo amigo no.
1: Excuse me day
0: or sabasa sa imong kaparintihan ng isa ka imported siyang amigong Francis Cans kang Dibilintan usap hapon kani mo dra Dibilintan mayroong pagkaon-kaon kani mo dra kang Darwin din ang po nga guwapo kayong tao kailang kailan akong pinakagwapo nga pinakabagtik ka mong tahi tagagikan sa Turel Darwin din ang po siyempre di po magpalupig yung gahi usap nga body pinakabagtik mo gahi pinakakita na ko siya rito kabibes nga nagtahi-tahi og bag nakulbaan na ang taga pinshop sa iya. Grabe kanindot sa iyang bahay. Kaya nga po, kanimutra Angelo Centellas. Sa mga kabahim sa itong kapadahin nga naminaw, mayong papaminaw, siyempre mayong hapon ka na yung tanahan kapamilya kabahibs. Sa itong mga kabahibusap, nga na silang panimalay karon nga nag-andam. Kaya adunay okasyon sa ilang panimalay karon. Kaya siyempre, Saturday is also a family day kabahibs. Sa mga kabahibs sa itong nga nagpadagat karon nagpabukidog sa mga kabahibs nga nag-spend ng oras para sa ilang pamilya. Sa mga kabahibs sa itong nga nagbiyahe para padulong sa dagat, padulong sa bukid, padulong sa lagaan. Ayaw pagkalimot kabahibs. Vibes nga always mag-amping ka vibes. Always yun nga i-prioritize ang inyong pag-amping. Ayaw pagkiat-kiat sa dalan. Siyempre kung ano na sa layong nga biyahe ka vibes, always magsuot ko ng helmet ka vibes. Kuyaw kayo og bao-bao si Nilo Tagupa kay 18 wheelers. Kuhanin siya amigo ang duha ka ligid nasa isi kakilid niya nasa patubangan. Kanya ang 15 ka ligid kay nasa U-box. 18 wheelers kaya po. Ay nga po, ganumudra Nilo Tagupa. Pwede po ni siya ang iyang ligid amigo kay ang iyang bao-bao kay pwede po ni mo sinae kay naibalandra utaod o remote pwede na niya remote amigo mag-drone ba kasi pwede ni nga sinaadra sa New Zealand nga puning itaod siyang bao-bao siya na ganyan ang pinakatibay pinakabagtik o bao-bao dara sa may poblasyon Montevista. Ay nga po, ganumudra Nilo Tagupa sa may poblasyon Montevista. Og siyempre sa itong amigo dira sa may New Zealand kang amigong Francis Cans dira sa may asag ito nyo amigo Purok Uno Uno Macupa Street, Hamilton, Hamilton, New Zealand. Sa mga kasilinganan, nung silang barangay captain, dira na perting lipaya kayo kay walay barangay election. Sa mga kagawa, dira sa may New Zealand, may hapon kaniyong tanan. Sa mga CBO, dira, always nga nagbantay sa kahapsay dira sa may Hamilton, New Zealand. Sa mga CBO, dira. Sa mga barangay pagsunaris, dira. O siyempre kang kapitan, Franciscan. Ngapun kini mudra Kapitan Franciscan. Bye bye guys, enjoy the music. Atong oras sa 5:08 na. Atong oras atong next song ka vibes kay Book Club ikan kang Therese Villarente and Card Play kare lang sa inyong paboritong tambayan. Paboritong programa ang FMR Tingog Lokal.
2: FMR Tingog Lokal.

Magandang oras, kamamilya, ka-vibes! Alas 4 oras si Size na mayong hapon sa mga ka-vibes sa itong always nga nagkabaminaw. Pag-antod ka roon, nag-tuning, nag-ubahan sa itong programa karong hapon. Mayong hapon, kaniyong tanatara, kamamilya, ka-vibes. Siyempre, shout out sa mga nagtanaw pa. Purok 1A, Kento Limbo, New Cebunga. Mao din yung address ni Bigong Francis Candres sa may New Zealand. Mayong hapon, Sir Jason, watching live from Barangay Hagnaya, San Remedio, Cebu. Shout out, Ma'am Ruth Rimultanio. Salamat, Sir Jason. Ati Ruth, shout out daw. Shout out to Ati Ruth, gikan kang Antonio Colantes. Ikan sa Barangay Hagnaya, San Remedio, Cebu. Sa mga kabayob sa Udrang, dira sa may San Remedio, Cebu. Mayong hapon, kaniyong tanan dira sa mga kabayob sa Udrang, always nga nagpapiminaw. Labi na kang Antonio Colantes. Salamat sa gisen ni mga star, sir Antonio Colantes. Pag-iagi lang og comment. Okay, hapon kayo, sir. Salamat kanimong pag-comment, sir. Sa paghatag og panahon. Kung siyempre sa pag-greet ni mukhang Ati Ruth Rimultanio. Ati Ruth! Shout out to Ati Ruth. Ngayong hapon ka niyong madara, Ati Ruth. Sa mga ka-vibes doon sa Maytamia, mayong hapon ka niyong tanandara sa mga ka-vibes ka. Kato nga always ka nagpaminaw, dara ka. Chairman Nuno Dragusa. Perting bagtika kayo. Boss Nuno, mayong hapon ka niyong madara, Boss Nuno. Salamat sa pag-tune in, dara. Sa mga ka-vibes doon sa kasilinganan ni Ati Ruth o ni Boss Nono, tara sa may Tamiya. Mayong hapon, huwag siyempre mayong pagpaminaw kaniyong tanan. Huwag siyempre sa mga kabayob sa mga nagbiyay karoon, always mag-camping kabayob. Ay siguro kay dagom na, dagom kabayob. Always iandamin yung raincoat kabayob. Kaya just in case mo ulan kabayob. Ano na kami magamit nga proteksyon bahin sa ulan. Dili ka mumabasa sa inyong pagpauli o sa inyong pagpadulong. Sa inyong pagpadulong kung asa mong padulong ka vibes. Sa mga ka vibes na ito, nagtagay-tagay ka rin, nag-itsa-itsag baso. Maayong pagtagay-tagay ka niyo, drag. Ay, pwede po, Saturday is a tagay day. Ngayong hapon, kaniyong tanan ka, pamilya ka vibes. Sa itong mga sir, drag, sa may transmitter side, ngayong hapon, kaniyong tanan. Salamat sa always nga pag-update, always nga paghatag og nindot nga balita. Sa paghatag og update dira sa kahimtang sa atong transmitter sa mayang hapon kaniyong tanan dira. Siyempre sa mga ka-vibes sa atong naminaw unsa ka munisipyo o sa kasigbit nga probinsya sa Davao de Oro. Mayang hapon o siyempre mayang pagaminaw kaniyong tanan kapamilya ka ba. At ang oras kapamilya ka vibes, alas 12:19 na parahin kita sa musika, musikang lokal ka vibes. Pari lang sa iyong paboritong tambayan, ang pinakamalupit na radyo 96.7 FM Davao de Oro. Kapamilya Ka-Vibes FMR Tingog Lokal.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa magbebe, ay anak nga babae, dinak anak. Pinagi sa makabuhay, nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, detest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay declare sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
8: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Ako si Willie Nunes, ang akong edad 71. Ang akong kasanitaan sa unang panahon, sa wala pa ko nagagamit, ang sakit akong hawa, sakit akong tuhod, di ko kalakaw, sir. Ubag akong tuhod. Karoon na, nagamit ako sa Magnum C ang kapsul. Nawala na, makalakaw na ko. Wala problema akong dibate. Nagang salamat sa Magnum C, epektibo, barato.
9: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C products mapalit sa New Sibungan da Bunturan, Axel Dave Bibingka, Talinday Bibingka, Hans Bingkahan and Eatery, Sofia Cafe, Bibingka City, Dennis Fel Bingkahan, Bonfloor Eatery, Tres Maria Bingkahan, ug Janelle Bibingka.
12: Kamu ba nasayod na ang Melvin Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melvin Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers, og kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
13: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
17: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core, dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival.
19: M-Core Festival.
18: Pretty Thai Fair Trade
19: permit number R11-100032, series of 2026.
20: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: Inom na nga wala, Diyod. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Punturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kuya Dodge Bronchoid. Ang Kuya Dos Bronchoid alang na niya itong mga tao na nagka-problema sila ang baga. Mga taong dunay pneumonia, pulmonia, bronchitis, asma or mga hubakon. Kuya Dos Bronchoid, ako kayo sa gikatabang. Labi na po niya itong mga tao na kusog kayo mo tabako or hinabako or kanunay expose kanunay sa mga chemical sama sa sigarilyo o chemical, mga pesticide and insecticide. Nadako kayo kalambigitan sa kadaot sa baga sa usa ka tao. So ang Kuya Dodge Bronchoid, dako kini siya ikatabang para nga mabalik ang kakondisyon sa baga. Kung magsigi og inom og Kuya Dodge Bronchoid, muna siya gibansagan nga food for dalang pagkaon sa baga. Labi na pud tong mga tao nga gikan ni graduar or nahuman sa pag-treatment sa tuberculosis kung Mycobacterium tuberculosis para nga mubalik kabaskog kahimsog ang ilahang baga. Kanunay yung inom sa Kuya Dodge Bronchoid herbal capsule. Isa ka kapsula sa buntag, isa sa udtog, isa sa hapon. Kana, dako na kay nasa gikatabang. Balikon ko, Kuya Dodge Bronchoid, alang niya tong mga tao nga dunay problema sa baga nga gustong mubalik o kakondisyon ang ilang baga sa makanunayon pag-inom sa Kuya Dodge Bronchoid Herbal Capsule.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oleifera o Malunggay Leaf Extract, inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar, iladong anti-diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
6: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapas sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba. Dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pretty Jive Fair.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, piktibo, barato pag yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
7: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
8: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Midayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitoka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, di ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko at ang EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
13: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ako si Agustina Rodado, taga Santa Isabel, Purok Ono. Pagsahin nga nakatumar ko capsule, parang ning control na akong dugo niya. Nagangkay ko trabaho sir niya. Mao nang nagkapi, kapigid ako ang ginakuan Magnum C. Magabi eh, dugay ko katulog. Magnum C gid akong kapihon. Salamat sa Ginoo nga niabot ang Magnum C sa among kinabuhi. Basta Magnum C, epektibo, barato pa yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Mawab Davao de Oro, M's Pharmacy, Butika ni Tagata, STF Minimart Grocery and Drug Store, Fifth Pharmacy, AVR Pharmacy, MedRx Pharmacy, Mawab Bites, ug ROT 4183.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magkalami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
13: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
14: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
15: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...
17: Lahat!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Midayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitoka ko, malala na yung torsor ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko, ng EXL Makabuhay, ginamit ko tatlong beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan

0: Pag-ong Kantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Luisa Escudero, Purok City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C. Tungkol sa akong balatian. Full cell o kuan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C, capsule. Kape o kuan, hapla, tungkol sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga, quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Crazy dalampini, sa una nga wala ako nagamit og Magnum C. Sandaling nagpa-BP ko, 150 over 80. Sa adtong higayon na, nagamit na yun ko og Magnum C. Sa isa ka adlaw, duha ka buok. Sa ikatulong gamit na ko sa tagduha-duha, naulian man ang akong high blood. Pasalamat yun ko sa Ginoo kay naulian man akong high blood. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa New Bataan, Davao de Oro, Holly Pharmacy, Jeffrance Pharmacy, New Holy Infant Pharmacy, RL Store, ug Jap Store.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungkol kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini nga makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Farmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad og bills, makapalit og prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion, Nabunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahit balo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Mano to nga, sa uli, nakaadto ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman ang akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Mauli ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko, tapos kutukuto na ako. Muna to nga, nagakatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron, okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong kayo kanaayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala ito.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa magkalami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at

0: o'clock.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtunga ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po dang akong ubo, sakit niya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na doon siya changes ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend yun ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahibalo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Mano to nga, sa uli, nakaadto ko sa anak ko sa Pilsaga, kay tabok-tabok laman ang akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Mao di ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko. Tapos kutukuto na ako. Muna to nga, nagagatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron, okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong. Kaayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala to.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
9: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi? Asa magalami kauna, no?
11: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers.
14: Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets,
15: Back Ribs,
14: Green Soup,
15: Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia,
14: Halo Halo,
15: Cheesy,
14: Tokbokki,
15: Korean Rice Bowls,
14: Bulad Rice,
15: at ang super sarap na Hugo's Pizza.
14: At marami pang iba.
15: Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
17: More than good pizza.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
21: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
22: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
23: Mas klaro na ba bisan gabi?
22: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Naipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang paalala, ang iBerry

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
8: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa lughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat kinoong ang itultulan ako ni Aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa dyan.
7: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Aliyah Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
10: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
12: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad. Sizzling pork riblets. Back ribs. Green soup. Sweet and spicy deep fried tilapia. Halo-halo. Cheesy. Tteokbokki. Korean rice bowls. Bulad rice. At ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay galang ani suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
20: Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
21: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival.
22: Pretty Jive Fair Trade Permit
1: permit number R11-100032, series of 2026.
15: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: Mga Buhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibati, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
5: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
6: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Crazy Dalampini, sa una nga wala pa ko nagamit o Magnum C, sandaling nagpa-BP ko, 150 over 80. Sa atong higayon na, nagamit na yun ko o Magnum C. Sa isa kadlaw, duha kabuok. Sa ikatulong gamit na ko sa tagduha-duha, naulian man ang akong high blood. Pasalamat yun ko sa Ginoo, okay? Naulian man akong high blood. Basta Magnum C, epektibo, barato.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa New Sibungan da Bunturan, Axel Dave Bibingka, Talinday Bibingka, Hans Bingkahan and Eatery, Sofia Cafe, Bibingka City, Dennis Fel Bingkahan, Bonfloor Eatery, Tres Maria Bingkahan, ug Janelle Bibingka.
7: News. Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card, mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bank. Together, we can.
8: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Why
2: two.
0: Use papaya? Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
5: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, damang mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
8: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahibalo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Ano to nga, sa uli, nakaadto ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman ang akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Maudi ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko, tapos kutukuto na ako. Muna to nga, nagkatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron. Okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong. Kayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala ito.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
10: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
12: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Nabalik na ang maayong pagkatulog ni Nanay Sophia Abuniro nga taga San Miguel, Surigao del Sur tungod sa iyang pagmintinar ug inom sa Capricorn with Malunggay and Santon.
3: Napalit gyud ko kay ganahan man ko kay lami man ko katulog gud insaktong oras gyud makatulog ko tag 7 ka oras. Pag inom na ko na mga 15 minutos makatulog na ko nga makamata ko ana buntag na. Pagkadungog na ko aning Capricorn coffee, ganahan man ko kay maayo man akong pagkatulog. Makatulog ko 7 ka oras gayon. Dami sad ang akong panlawas kay may mga bitamina bayaan na nag-iprove ka sa ano. Nakini pong malunggay good nga gulay. Ako gani pagbog din gulay-gulay yung ako na permanente ng kamunggay kay kumpleto na sa bitamina. Kay advertise nila sa radyo nga kumpleto gyud sa bitamina.
4: So si Nanay, mayo ay pagkatulog kinainom siya og
3: Capricorn coffee.
2: Capricorn with Malunggay and Santon, ang kape nga dakog ikatabang sa kanunayng pag-inom.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio.